0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraron mu, barkamu da wannan safiya a cikin mu na zango na farko na watsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Mun tuka hiwa ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Muna fatan an wayi gari lafiya. To a cikin shirin na yanzu za mu je Najeriya inda gwamnati ta shirya amfani da shafukan sada zumunta wajen tallata shugaba Bola Tinubu da ke neman wa'adi na biyu. Za kuma mu ji wasu wato halin da wasu daruruwan 'yan Najeriya suka shiga bayan tsayarwa da kice-kice a jamhuriyar Kamaru. Akwai ma rahoto kan horar da mabarata kuma korar mabarata kenan a kasar Ghana da garin wasu rahotannin. Amma yanzu bari mu fara da jin halin da duniyar ta wayi gari.
0: DW labarun duniya.
1: Xi Jinping ya isa Washington domin ganawa da shugaba Donald Trump na Amurka. Ukraine ta zargi Rasha kan kin kawo ƙarshen yaƙi da ke a tsakanin su. Amurka ta ƙara miliyoyin kuɗaɗe domin yaƙi da cutar Ebola a Congo. Shugaban China Xi Jinping ya isa birnin Washington da yammacin jiya Laraba domin ziyarar aiki a Amurka. Da ke saran zai gana da shugaba Donald Trump a wannan Alhamis. Ana da saran shugabannin biyu za su tattauna muhimman batutuwa waɗanda suka hada da cinikayya da tsaro da kuma dangantakar ƙasashen biyu. Sabanin yadda aka saba da wasu shugabannin ƙasashen waje, shugaba Trump ya tarbi Xi Jinping ne a sansanin soji na Joint Base Andrews wanda ke a wajen birnin Washington maimakon jiransa a fadar White House. Ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da Washington da Beijing ke kokarin lalubo hanyoyin warware sabanin da ke tsakanin su akan batutuwan siyasa da na tattalin arziki. Haka ma kasashen biyu sun amince da tsawaita yarjejeniyar dakatar da takaddamar cinikayya a tsakanin su da karin watanni biyu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida babban taron Majalisar Dinkin Duniya cewa shugaban Russia Vladimir Putin ne babban cikas ga kawo ƙarshen yaƙi da ke a tsakanin ƙasashen biyu. Zelensky ya buƙaci ƙasashen duniya da su ƙara matsin lamba a kan Russia ta hanyar rage kuɗaɗen shigar ƙasar da kuma raunana ƙarfinta na cigaba da wannan yaƙi. Tun da farko dai ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov da takwaransa na ƙasar Ukraine Andriy Sybiha wato Sybiha sun yi musayar kalamai a zaman kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya akan yakin. Sybiha tare da goyon bayan kawayen Ukraine na Turai ya dargi kasar Russia da cigaba da yakin yayin da Lavrov ya kare matsayin Russia. A gefe guda Russia ta cigaba da kai harhaye akan kasar wato a birnin Kyiv na Ukraine da jiragen sama marasa matuka inda aka kai farmaki kan muhimman ababen more rayuwa na fararen hula. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW. Shugabar riƙon ƙuri'a a ƙasar Venezuela Delcy Rodriguez ta ce ƙasar za ta gudanar da zaɓe a jawabin da ta yi na farko a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya tun bayan hawanta mulki. Rodriguez ta ce 'yan ƙasar ne za su yanke shawarar lokacin gudanar da zaben tare da bayyana ko wato ba tare da bayyana takamaiman lokaci ba. Ta ce gwamnatinta ta fara tattaunawa da bangarorin 'yan adawa domin samar da yanayin gudanar da zabe cikin adalci da bai wato da bai ko kuma da baiwa kowa damar taka rawa a siyasa. Shugaba Rodriguez dai ta kuma yi alkawarin cewa hukumomin Venezuela za su tabbatar da gudanar da zaɓe na gaskiya yayin da kasashen duniya ke ci gaba da bibiyar yanayin siyasa a ƙasar ta Venezuela. Amurka ta sanar da ƙarin tallafi na dalar wato dala miliyan 267 domin taimakawa yaƙi da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ana da sauran tallafin wato kuma an sanar da tallafin ne a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya wanda ya kai jimillar gudunmuwar Washington dala miliyan 887 tun bayan barkewar cutar ta Ebola. Amurka ta kuma buƙaci sauran ƙasashe masu ƙarfin taimakawa da su ƙara tallafin su domin daƙile yaduwar cutar zuwa ga wasu sabbin yankuna. A watan jiya da sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci a tara ƙarin dala biliyan 1 da miliyan 100 domin yaƙi da annobar. Hukumomin lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da sun ce sama da mutum 3,600 su ne suka mutu ya zuwa yanzu, yayin da wasu 7,500 suka kamu da Ebola tun tsakiyar watan Mayu. To jama'a, mun zo ƙarshen labaran duniyar kenan. Daga nan sashen Hausa na DW za mu je ga rahotanninmu na wannan safiya.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin rahotannin za mu ji halin da wasu 'yan Najeriya ke ciki a Jamhuriyar Kamaru bayan tserewar rikice-rikice a arewacin Najeriya. Wani bincike kuwa da wata mujalla ta wallafa a watan da ya gabata ya nuna cewa Jamhuriyar Nijar ta zama wata muhimmiyar hanya ta masu fataucin miyagun ƙwayoyi zuwa ƙasashen duniya. To amma yanzu bari mu faro da batun siyasa a Najeriya, inda gwamnatin ƙasar ta bayyana shirinta na ɗaukar shahararrun mutane masu mabiya a shafukan sada zumunta domin su tallata ayyukan da shugaban ƙasar Bola Tinubu ya gudanar a daidai lokacin da ake yakin neman zaɓe a Najeriya. Tun da wannan lamari ya sanya mai da martani da ma tambayar manufar dabarar ga jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya. Wakilinmu a Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da garin bayani.
2: Wani salo ne da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi na sanya matasa su zama masu tallata ayyukan da shugaban ƙasar ya aiwatar a matsayin dabara a kaikaice ta yakin neman zaben da za a yi a shekara mai zuwa. Ministan ayyuka na ƙasar David Umahi da ya sanar da wannan a daidai lokacin da ba a ganin armashi na yakin neman zaben da tuni aka yaye kallabinsa. Ko mecece dabarar yin wannan a yanzu? Sani Ahmed Zangina na cikin ƙungiyoyin yakin neman zaben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu.
3: Abinda kawai Bahaushe ne ke cewa in kana da kyau to ka ƙara da wanka. Yau gwamnati tana da nata kafafen sada zumunta waɗanda in ta ce za ta amfani da su wajen tallata ayyukan da ta yi. Wai tsoron fita yakin neman zaɓe ba ne ya sanya wannan? Ba wani buƙatan haka, domin ita gwamnati na farko yanzu ta ɗauki wani mataki ne wanda za ta tura saƙo zuwa ga grassroots.
2: Amma ga Mustapha Maciɗo, ɗaya daga cikin matasan da ke tasiri a shafukan sada zumunta, ya ci a gare su akwai babban dalilin da ya sanya amfani da su a wannan tafiya.
4: Cikin awa ɗaya duk abin da za a yi duk ana iya fitar da kowane irin saƙo ne ake so a isa ba tare da sun ji huri ba. Kuma yanzu in ka duba ayyukan za ka duba za ka ga kamar mutane yanzu ana amfani da social media yadda ba ka tunani.
2: A lokaci irin wannan dai matasan da ke tasiri a shafukan sada zumunta kakarsu kan buɗe, inda 'yan siyasa ke zarya zuwa kansu ko ya suka ji da wannan shirin da gwamnatin Najeriya ta ambata. Sadiq Nasir Jafar na cikin masu tasiri a kafofin sada zumunta.
5: Abu ne na farin ciki saboda lokuta da yawa ba ma a san muna yi ba. An zo lokacin da ma muna da amfani, za a ɗauke ka a nuna kana da daraja, kana da muhimmanci ga gwamnati, to wani abu ne babba gare ka kai kanka da kuma iyalanka baki ɗaya. Mutane za su fara sanin cewa lallai ba kana wahalar banza ba ne.
2: Malam Hassan Sardauna da ke sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya ya bayyana fahimtarsa.
6: Wanda in ka duba akwai in social influencers wanda suke da mabiya mutum miliyan 2, miliyan 20, miliyan 25, to koyaya mutum ya kai saƙo to za ka ga al'umma suna sauraron saƙon ko da tana da daɗi ko ba daɗi.
2: Wannan ne karo na biyu da gwamnatin Najeriya ta fito fili ta bayyana amfani da masu tasiri a kafofin sada zumuntan. Sai dai duk da irin wannan su kansu ba su tsira daga hantarar da 'yan siyasan ke fuskanta ba. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu muna Najeriya, inda shugaban ƙaramin hukumar Sardauna da ke jihar Taraba ya sanya dokar ta ɓaci bayan sake kunnowar rikicin wato manoma da makiyaya a yankin. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa an samu asarar rayuka da magadarori, lamarin da ya tilasta ɗaruruwan mazauna yankin Mambila barin gidajensu zuwa wasu yankuna. Wakilinmu da ke Yola, Mubarak Aliyu Sabo Yaro, ya haɗa mana rahoto kan sababbin wannan rikici.
7: Rikicin wanda ya tashi tsakanin kabilar Mambila da al'umma Fulani ya barke ne a yankunan Banga, Mbara da Geroji duk a karamar hukumar Sardauna ta jihar Taraba. Wasu rahotanni sun bayyana cewa an kashe mutane akalla biyar ciki hadda wani jami'in hukumar binciken farin kaya ta DSS tare da kona gidaje da kashe dabbobi. Haka kuma an ruwaito cewa sama da mutane 600 galibin su mata da kananan yara da tsofofi sun tsere zuwa wasu yankunan Jamhuriyar Kamaru domin neman tsira da rayukansu. Mustafa Muhammad wani dan yankin ne ga kuma abun da ya sheda min.
8: Yankan mutane ya kai biyar a suka yanka shanu ya kai akalla dai 70. Sai akalla dai yanzu mutanen kauye din dai wanda suka kubuta suka tafi sun shiga Kamaru dai suka yi rajista suka ga mana akalla mutum 600 dai yanzu suna cikin Kamaru. Don garin Bamganin ba nisa da Kamaru ko da kafa dai ba zai wuce tafiya awa 7 zuwa 8 dai mutum ya shiga Kamaru.
9: To kamar wannan shine karon farko da aka samu makamancin wannan rikici ko kuwa dai an samu.
8: A kashe Fulani a kasar Mambila yana da tarihi amma wanda ya fi muni dai sun yi shi 2001. Mu abunda mu a matsayin mu dai abunda muke nema a gwamnati dai gwamnati su yi bincike dai. Don mutane nan sun dade suna kashe mana mutane suna kashe mana dabbobi.
7: A wani mataki na dakile rikicin, shugaban karamar hukumar Sardauna ta jihar Taraban ya sanya dokar ta baci a yankunan da rikicin ya shafa tare da tura karin jami'an tsaro. Honorable Muhammad Umar shine shugaban karamar hukumar Sardauna ta jihar Taraban.
10: Akwai sojoji, akwai yan sanda, akwai mobile yanzu da yake ciki. A yau ma mun dawo da commissioner yan sandan Taraba da kuma brigade commander. Mun je mun dawo a yankin ba komai yanzu. Wanda suka tafi ta gefen Kamaru mun sa mun rubuta wa gwamnatin Kamaru za a je a dawo da su nan da ba da jimawa ba. Gama za a dawo da su kowa zai koma gidajensu. Kuma nema da National Commission for Refugees tun da state government an rubuta gobe akwai kayakin da za su shigo za mu je mu raba musu wanda za a fara na geran gidajensu gobe sannan kuma cikin kwana biyu na nema ma za su shigo da nasu mu je a je a yi geran gidajensu su koma wurinsu.
7: Dangane da wannan batun na yi kokarin ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ASP Victor Micheliza sai dai bai samu ɗaukar wayata ba har izuwa hada wannan rahoton. Yankin tsaunin Mambila da ke karamar hukumar Sardauna ta jihar Taraba na tarihin rikice-rikice makamancin haka musamman tsakanin manoma da makiyaya inda batutuwan filayen kiwo da albarkatun ƙasa suka dade suna haddasa rashin jituwa. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa daga Yola a Najeriya.
11: Tuwana maa dai sama da mutum 600 ne aka tabbatar da cewa daga yankin Taraba a Najeriya wato musamman Mambila ciki har da mata da ƙananan yara su ne suka tsallaka zuwa yankin arewa maso yammacin Kamaru domin samun mafaka bayan barkewar rikici tsakanin manoma da makiyaya a ƙaramar hukumar Sardauna. Yanzu haka dai hukumomin Kamarun na ba su kulawa kamar yadda wakilinmu Zakari Sadu ya tattaro mana musamman halin da mutanen ke ciki.
12: Rahotanni sun ce mutanen sun tsere ne daga rikice-rikicen da suka dade suna faruwa tsakanin manoman Mambila da makiyayan Fulani bayan isowarsu Kamaru. Hukumomin yankin sun tarbe su tare da fara duba halin da suke ciki. Shi kuwa shugaban karamar hukumar wa Mayon Lora Singansa inda yan gudun hijira suka samu mafaka ya tausaya musu sosai ya ce wani al'amarin nasu na daban tausayi.
13: From the loop of things you can see too many women children.
12: Kamar yadda kuke gani akwai mata da yara da dama da suka tsere daga can a yanzu suna nan a matsayin yan gudun hijira bayan sun rasa matsugunansu. Ba su da wurin zama, ba su da abinci, kuma ba su da muhimman abubuwan bukata na yau da kullum.
13: They don't have where to live, they don't have food, they don't have basic necessities.
12: Rikicin manoma da makiyaya dai ba sabon abu ba ne a wasu sassan Najeriya. Rikice-rikice kan samu asali ne daga takaddama kan filayen noma, wuraren kiwo da kuma hanyoyin da dabbobi ke bi. Kamaru na daga cikin kasashen da suka karbi yan gudun hijira da dama da suka tsere daga rikice-rikice a kasarsu. Wannan yanki na Kamaru ma na fuskantar matsalolin tsaro kuma hukumomi na ci gaba da kokarin samar da taimako ga mutanen da rikice-rikice suka raba da muhallinsu. Wasu masu lura da al'amuran yankin na ganin cewa ya kamata a duba batun fiye da karɓar waɗannan 'yan gudun hijira na ɗan lokaci tare da tabbatar da ɗorewar matsuguninsu da kuma kare al'ummomi da suka karɓe su.
14: You know that Nuwa is not too fertile to produce.
12: Kusancewa wannan yankin ba shi da isasshen karfin noma da zai samar da abinci mai yawa kamar sauran yankuna. Don haka zuwan Fulani da ke tserewa daga tarayyar Najeriya zuwa wannan yanki na iya ƙara matsin lamba kan albarkatun da ke da su idan ba a dauki matakan da suka dace ba. Hakan na iya haifar da ƙarin ƙarancin albarkatu wanda daga bisani zai iya jefa yankin cikin wani babban rikicin jinƙai. Yanzu hankalin hukumomin yankin ya karkata ne da yadda za a samar wa waɗannan 'yan Najeriya mafaka, abinci da sauran muhimman batutuwan rayuwa. Yayin da hukumomin Kamaru ke kokarin kula da waɗannan 'yan gudun hijira, makomarsu kuma za ta dogara ne da yadda za a shawo kan rikicin da ya tilasta musu barin gidajensu a arewacin Najeriya. Zakari Sadu, DW sashin Hausa daga Douala, Kamaru.
1: Tumarin lagai da Zakari Sadu, gaba kaɗan za mu ci gaba da rahotannin namu, amma kafin nan ga wannan sanarwa.
0: DW ra'ayin malamai.
15: A talatar wannan mako mai karewa aka bude babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 a Amurka, wanda ya zo a daidai lokacin da duniya ke fama da rikice-rikice iri-iri da suka addabi jama'a. Kama daga yakin Ukraine da Russia zuwa na gabas ta tsakiya da ya yi kamari tsakanin Amurka da Iran, har ma da na 'yan tawayen Houthi na Yemen da Saudi Arabia. Shin ko shugabannin duniya da ke halartar wannan taro za su iya sulhunta juna don samun wanzar da zaman lafiya? Wani kalubale ke jiran sabon sakatare janar mai zuwa kasancewar a watan Disamban bana, wa'adin Antonio Guterres ke karewa. Wai me yasa duniya ta mance da yakin basasar Sudan da na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ma sauran matsalolin Afirka? Amsoshin waɗannan tambayoyi na cikin shirin da zai zo muku a ranakun Asabar da Lahadi.
1: To sai a tare mu a ƙarshen mako a shirye-shiryenmu na marece domin jin ra'ayin malama. A wani bincike da wata mujalla ta wallafa a watan da ya gabata ya nuna cewa Jamhuriyar Niger ta zama wata muhimmiyar hanya da wasu masu fataucin miyagun ƙwayoyi na duniya ke amfani da ita wajen safarar hordar Iblis da suke kaiwa kudancin ƙasar Amurka. To sai dai mahukunta a yamai da wasu ƙungiyoyi masu goyon bayan gwamnatin mulkin soji sun yi tir da wato wannan lamari da suka ce ƙoƙari ne na neman ɓata Niger suna a daidai lokacin da take fuskantar kalubalen tsaro da kuma namugan ƙwayoyi. Yakuba Umaru mai gizawa na da ci gaban wannan labari.
16: A binciken nata, mujallar Jan Afrik ta yi nazari kan hanyoyin safarar miyagun ƙwayoyi da ake zargin an kafa a Nijar kafin da kuma bayan zuwan gwamnatin sojan da ke mulki a yanzu. Misali, rahoton ya ambato Sharif Ulda Abidin, wani ɗan kasuwar Nijar wanda ya rasu da wasu na kusa da shi kamar Gumur Atuwa, wanda aka fi sani da Bidika, da ake zargi da kasancewa manyan jagororin masu safarar miyagun ƙwayoyi a Nijar. Sannan binciken ya taɓo batun alaƙar da ke da kwai da masu safarar miyagun ƙwayoyin da wasu masu riƙe da madafin iko, har ma da rawar da ƙungiyar 'yan Nijar ta tsaro da kishin ƙasa ta UNBP ke takawa, wacce ta farar hula ce da aka kafa bayan juyin mulki, kuma take taimakawa gwamnatin soja da nufin a hukumance ƙarfafa kasancewar 'yan ƙasa a yankuna daban-daban ta hanyar kwamitin sa ido. A yamai babban birnin ƙasar Nijar, wannan bincike ya janyo martani da dama na rashin amincewa. Wasu na ganin cewa ƙasar na samun ci gaba wajen yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ta hanyar ayyukan hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi OCRITIS. Masanin harkokin tsaro Philip Asale ya bayyana gazawar ƙasashen da abin ya shafa wajen shayo kan matsalar, musamman saboda faɗin da yankin na Sahel ke da shi, wanda ke da wahalar sa ido da kulawa.
17: Les états sahéliens ont ce qu'on appelle une capacité.
16: Yace kasashen Sahel na da abin da ake cewa karancin ikon isa da kula da dukkan yankunan su. Sojojin su na kula ne da manyan birane da kuma manyan hanyoyi, amma gwamnati ba ta da cikakken iko da yankuna da ke nesa da garuruwa. Saboda haka kasuwannin safara da fasakori na bunƙasa a yankunan da ba a cika samun ikon gwamnati ba.
17: Sensa dans les zones grises.
16: Haka ne ma gidan talabijin na ƙasar ke jaddadawa, inda yake zargin Faransa da ƙoƙarin nuna Nijar a matsayin ƙasar da ake bi wajen safarar hordar Iblis tsakanin kudancin Amurka da Turai. Haƙiƙa, Nijar kamar sauran ƙasashen yankin Sahel na ƙoƙari wajen yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi. To amman aikin na da matuƙar wuya. A ɗaya ɓangare kuma, Philip Asale ya taɓo batun matsalar haɗin baki daga cikin gida na mutanen yankunan da abin ke faruwa da kuma yadda cin hanci da rashawa ya zama tamkar wani tsari da aka kafa akan ka'ida.
17: On ne peut pas faire circuler des tonnes de cocaïne.
16: Yace ba zai yiwu a rika shigilar ton-ton na hoda Iblis ko dubalitocin man fetur ba tare da taimakon wasu daga cikin gida ba. Ribar da ake samu daga safarar haramtacciya hanya tana da riba kwarai, har tana iya lalata sassa daban-daban na hukumomin tsaro da na siyasa ta hanyar cin hanci.
17: Qui permet de corrompre des segments entiers de l'appareil sécurité politique.
16: Duba da yadda masu safarar ke ƙara ƙarfi da tsari, yana da wahala a ƙasashen yankin su hana kallon Sahel. A matsayin wata muhimmiyar hanyar safara ta hudar Iblis da sauran miyagun kwayoyi kamar ta bar wiwi zuwa kasashen duniya.
1: A gaida Yakuba Umaru mai gizawa da wannan rahoto. Idan muka je kasar Ghana kuwa a ci gaba da kokarin dakile barace-barace a titunan wato manyan birane a kasar. Hukumar shige da fice ta buƙaci jama'a da su daina baiwa mabarata sadaka. Tana mai ganin hakan zai taimaka wajen rage yawaitar barace-baracen. Matakin da na zuwa ne watanni kalilan bayan da Ghanar ta mai da wasu mabarata kasashensu na asali. Daga birnin Accra, wakiliyarmu Jamila Ibrahim mai zango ta duba mana wannan batu.
18: Fantsamar mabarata a manyan titunan Ghana matsala ce da ke addaban hukumomi a ƙasar, musamman da yawan kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa duk shekara wajen maida su gida ƙasashensu kana daga bisani su sake dawowa. Sai dai da yake zartas da umarnin haramcin basu sadakan a cikin matakan daƙile ayyukansu da ma sha'awar barar muƙaddashin shugaban hukumar kula da shige da fice a Ghana, General Faisal Dissu, ya ce.
19: What we call this migrant street beg.
18: Waɗannan mabarata da muke kira baƙin haure na kan titi. A cikin makonni uku da suka gabata, hukumar kula da shige da fice ta gudanar da wani samame domin cire su daga kan titunan. Amma abin da muka lura shine wannan matakin ya fi zama martani ne kawai idan suka yi yawa, domin muna korar su amma sai su dawo, saboda aikin yana da riba a gare su ne sakamakon mutane suna ba su sadakan. Ina so in faɗakar da jama'a cewa ba ku san amfanin da ake yi da kuɗaɗen da kuke ba su ba. Saboda haka idan kuna ba waɗannan 'yan Najeriyan da sauran makamantansu sadaka, kuna iya kasance cewa kuna taimakawa wajen ci gaba da wannan mummunan aiki da cutar da wasu mutane. Ministan kula da tsaron cikin gida a Ghana, Muntaka Mubarak, ya koka kan cewa ba iya safarar mabaratan kawai ne matsalar ba a yanzu. Ya ci gaba da ɗorawa da bayanai kan wasu yaran a samamin da aka gudanar makonni ukun da suka gabata.
20: Gwamnati ta dauki mataki, an kwashi waɗanda suke kan titi mutum 55. Yara da suke kanana ba su kai shekara 15 ba ciki 668, sama da 400 ba yaran waɗanda ke tafiya da su bane. Yanzu matakin da aka doki mai karfi shine duk wani kada kake aka ga kaman kai kake ba waɗanga mutane wuri su zamna, in an zo kamu su za kama ka kai kuma kara, in an kama ka don Allah ba da hankurin ne ka ji ka bari, an kuka bari to gangan jiki ya sira.
18: Malam Imran Adamu Bako, marafin masarautar Ankara, Sabon Zango, dake zaman da daddan waje ne da baki ke kan samun masauki ko kuwa su yi kama wuri zauna, yayi wa DW tsokaci akan batun
21: sha'anin almajirai masu bara. Matakin da gwamnati ta dauka goyi bayan shi 100%, kai waɗanda Allah ya riga ya yi magana su a cikin Alkur'ani, masakai waɗanda sun cancanci su yi bara saboda laluran da ke tare da su, a ba su sadaka. Kirin waɗannan in akwai tsarin da gwamnati za ta yi musu ne su daina yawo su zauna wuri ɗaya, to wannan duka aiki ne na gwamnati. Amma shiga cikin jama'a, musamman kamar makafi, kamar gurago, wurin karatsawa cikin motoci har mota mai take waɗansu da sauransu, ma wannan ban goyi ra'ayin wannan. Amma a maida hankali aka ta ina suke bi suke shigowa, inda suke bi suke shigowa nan za a lura.
18: Ashar rahoton kenan. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: To anan kuwa rikicin Iran da Amurka da kuma na Ukraine a ci gaba da mamaye jawaban shugabanni a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ci a halin yanzu a birnin New York na ƙasar Amurka. Al'amarin kuma da ke hana sauraron wasu gurafe-gurafe na ƙasashe na Afirka da kunnuwan basira. Akan wannan batu ne abokiyar aiki Binta Aliyu Zurmi ta tuntuɓi Farfesa Kamal Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano don jin yadda yake kallon tawagogin Afirka da suka saba gabatar da jawabai amma ba tare da samun wani sauyi na azo a gani ba.
22: Yawanci abin da ya sa ƙasashe masu tasowa abubuwansu ba sa cin ganaba shi ne kasance cewa gaskiya sukan je wannan taro ne kusan da kokon bara a kodayaushe nema suke a tallafa musu. To kuma su manyan kasashe masu hannu da shuni gaskiya yawanci in ba abin da aka dauka zai biya bukatar su ba ba sa ba da wani muhimmanci na gaske akan irin wa'annan abubuwa.
3: Professor Kamilu Sanifage, Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya nuna damuwa akan rashin samun wakilcin nahiyar Afirka mai mutane sama da biliyan ɗaya a kwamitin sulhu. Me yasa sai da wa'adinsa ya zo ƙarshe sannan yake wannan magana?
22: To a gaskiya siyasa ce kawai ta sa ya yi. Shi kansa ya san cewa a inda tsarin diplomasiya da kuma siyasar ƙasa da ƙasa yake zai yi wahala a ce an ba wa Afirka kujera ta dindindin. Dalili ko shi ne babban barazana ga zaman lafiyar duniya shi ne makamin nukiliya. To bayan da za a ce a ɗauki ƙasashe masu tasowa a ce za su yanke hukunci kan batun makamin nukiliya. Misali a ce a ɗauki misali zamba da a ce a ɗauki kamar Najeriya ta ce za ta ƙiyada idan Amurka ta ce za ta yi amfani da wani abu Najeriya ta hau kujerar naki ta soke. In kuma magana yawa ake Afirka ana magana biliyan ɗaya da wani abu yawan jama'ar, amma India kaɗai ita kanta ta fi Afirka yawan mutane.
3: Farfesa, kasashe masu ƙarfin faɗa a ji da suke da matsayi na zama akan kujerar naki irin su Amurka da China da Russia sun amince nahiyar Afirka ta samu kujerar dindindin a kwamitin sulhu. Menene kake ganin yasa har yanzu aka gaza kai ga wannan matsayin?
22: Ka inda amincewar tasu ta gaskiya ne da tuni an zartar da wannan al'amari. Na ganin kawai siyasa ce da suka fito suka yi, to ba sa son su ga cewa an samo wasu ƙasashe marasa ƙarfi suna iya hawa kujerar naki.
11: Professor Kamilu Sanifage kenan, malami a Jami'ar Bayero da ke Kano kuma masanin siyasa da diplomasiyar duniya. Jama'a, da haka wazamu muka zo ƙarshen wannan shiri namu da wannan tattaunawa tsakanin Binta Aliyu Zurmi da Farfesa. A madadin dukkanin waɗanda aka ji, musamman Abdulrahim Hassan da ya tsara shirin, Muntaka Ahiwa ke sallama da ku.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka tanadar muku a wannan zango za a ji cewa a Najeriya ana nuna damuwa kan yadda 'yan siyasar kasar ke zuba makudan kudade domin kamun kafar Amurka a kokarinsu na samun nasara a zabe mai zuwa. Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta cimma wata yarjejeniyar haƙo ma'adinan uranium da kamfanin Australia. A Habasha masu gwagwarmaya da makamai a yankin Tigare na ƙasar sun sha alwashin ganin bayan gwamnatin ƙasar. Duk waɗannan da ma ƙarin wasu za ku ji su bayan Khadija Ahmad Rufa'i ta karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Saudiya ta kakkaɓo makamai masu linzami daga Yemen. Dakarun Ethiopia sun kashe gwamman 'yan tawaye. Firayim ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi jawabi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Saudiya ta kakkaɓo makamai masu linzami aƙalla guda shida da mayakan Houthi suka harba daga Yemen. Wannan na zuwa ne bayan da hukumar tsaron fararen hula ta Saudiya ta fitar da jerin gargaɗi a birnin Makka da wasu yankuna kan yiwuwar barazanar makami mai linzami ko jirgi mara matuƙi. Matakin ya zo ne bayan da Saudiya ta zargi ƙungiyar Houthi mai samun goyon bayan Iran da kai harin jirgi mara matuƙi kan Makka a makon da ya gabata, zargin da ƙungiyar ta musanta. Kwanaki kaɗan bayan haka ƙungiyar Houthi ta kai hari kan birnin Riyadh, lamarin da ya ƙara tsananta rikicin da ke tsakanin ƙungiyar da Saudiya. Ƙungiyar ta kuma ƙwace wasu yankunan bakin teku masu muhimmanci kusa da mashigan Bab al-Mandab, hanyar da Saudiya ke amfani da ita wajen jigilar man fetur, lamarin da ke ƙara jefa yaƙin Yemen cikin rikicin Gabas ta Tsakiya. Rundunar sojin Habasha ta ce ta yi ikirarin kashe 'yan tawayen TPLF 272 bayan da suka kaddamar da wani hari a yankin Amara, yanki na biyu mafi yawan al'umma a ƙasar. Rikicin ya ɓarke ne a jiya Laraba yayin da dakarun TPLF suka kai hare-hare a yankunan Amara da Afar waɗanda ke makwabtaka da Tigray. Rundunar ta ce ta mayar da martani inda ta kuma jikkata wasu mayakan 260. Sai dai kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ce ba zai iya tabbatar da alƙalu da rundunar ta bayar da kansa ba, kuma ba a bayyana asarar rayukan dakarun gwamnati ko fararen hula ba. A gefe guda an kuma samu rahotannin barkewar fada a Lalibela, inda ake da shahararrun tsoffin majami'un da aka sassaka cikin duwatsu waɗanda ke cikin wuraren tarihi na UNESCO. Wani jami'in tsaro ya ce an dakatar da zirga-zirgar jirage a filin jirgin saman Lalibela. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Firayim ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya isa birnin New York domin gabatar da jawabi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a wata ziyara da za ta ɗauki ƙasa da sa'o'i 8. Ziyarar ta sha bamban da ta bara lokacin da ya shafe kusan mako guda a Amurka tare da ganawa da shugaba Donald Trump. A wannan karin babu wata ganawa tsakanin Netanyahu da Trump a cikin tsarin, yayin da Netanyahu zai gana da wasu shugabannin ƙasashen duniya. Ofishin Netanyahu ya ce shugabanni tara ne zai gana da su, ciki har da na Argentina da Bolivia da Paraguay da Panama da Habasha. Ziyarar na zuwa ne gabanin zaben Isra'ila na ranar 27 ga watan Oktoba, yayin da dangantakar Washington da Tel Aviv ke fuskantar wasu sabbin saɓani, musamman kan yankin Gaza da batun matsugunnan Isra'ila a yammacin kogin Jordan. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na China Xi Jinping sun gana a fadar White House domin tattaunawa makomar kasuwancin ƙasashen biyu, musamman fasahar AI da yaƙin Iran. Trump na son China ta yi amfani da tasirinta kan Iran, yayin da Xi ke neman Amurka ta dakatar da sayar da makamai ga Taiwan. Ƙasashen biyu sun kuma amince da tsawaita yarjejeniyar dakatar da takaddamar cinikayya. A wani ɓangaren, wani alƙalin tarayya ya umarci fadar White House ta dawo wa kafafen yaɗa labarai na CNN da MS da Now da Politico damar shiga fadar bayan dakatar da su da gwamnatin Trump ta yi. Alƙalin ya ce kafafen sun cancanci a dawo da damar su na tsawon kwanaki 14, yayin da suke ƙalubalantar matakin gwamnatin a kotu. Sakamakon farko na zaben yan majalisun dokokin Morocco da aka gudanar a jiya Laraba ya nuna jam'iyyar adawa ta PAM ta samu mafi rinjayen kujeru. Jam'iyyar PAM wadda ke cikin kawancen gwamnati ta lashe kujeru 97 cikin 395 yayin da abokan kawancen ta na RNI da Istiqlal suka samu kujeru 66 da 65. Jam'iyya mai ra'ayin tabbatar da adalci da ci gaba da sassaucin ra'ayin Islama ta farfado bayan rashin nasara a zaben shekarar 2021. Inda ta samu kujeru 54 babu wata jam'iyya da ta samu kujeru 198 da ake bukata domin samun rinjaye domin haka za a fara tattaunawar kafa sabuwar gwamnati yawan masu kada kuri'a ya ragu zuwa kashi 38 cikin 100 mafi karanci cikin kusan shekaru 20 sabuwar gwamnati za ta fuskanci matsalolin tattalin arziki da rashin aikin yi musamman tsakanin matasa yayin da Morocco ke shirin karbar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030 tare da Fania da Portugal iyakacin abin da ya sauka kenan
1: Khadija Ahmad Rufa'i kenan da tafsira ta karanto labaran duniya
0: DW harkokin yau
1: To a harkokin namu na wannan lokaci za a jiyar da masu neman mafaka fiye da 600 daga jihar Taraba a Najeriya suka tsallaka zuwa Kamaru sakamakon barkewar rikici tsakanin manoma da makiyaya karamar hukumar Sardauna. Muna tafe da shirin siyasa da kuma na taba kalashi kana muna dakon ra'ayoyinku. Amma yanzu za mu fara ne da wannan rahoto daga Habasha. Masu gwagwarmaya da makamai a yankin Tigray na Habasha sun sha alwashin ganin bayan gwamnatin kasar a fafatawar da suke yi a yankunan Amhara da Afar da ke makwabtaka da su. Wannan fada da ke shirin rikidewa zuwa ga yaki ya raunana yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a 2022 sakamakon sabon wato kawance da ƴan kungiyar TPLF wanda suka kulla domin kalubalantar Prime Minister Abiy Ahmed Muhammad Awal Balarabe na dauke da cikakken rahoto
3: Shedu a garuruwan Abala da Erepti dake kan iyaka da Tigray sun tabbatar da faruwar sabon fada a tsakanin masu gwagwarmaya na yankin da kuma sojojin tarayyar Habasha su ma dai cibiyoyin jin kai sun bayar da rahoton barkewar wannan rikici rahotanni na cewa NTPLF da Tigray sun kwace filayen jirgin saman yankin Amma babu wata majiya mai tushe da ta tabbatar da wannan labari sai dai kamfanin jirgin saman Ethiopia ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sa zuwa buranin Makele, Shire da Aksum sakamakon tabarbarewar yanayin tsaro. Gwamnatin Habasha da masu gwagwarmaya da makamai na yankin Tigray sun zargi juna da zama kanwa uwar gami na sabon rikicin a daidai lokacin da ake samun karuwar tashin hankali a tsakanin kasar ta Habasha da makociyar ta Eritrea. Idan za a iya tunawa dai A tsakanin shekara ta 2020 zuwa 2022, Habasha ta fuskanci yakin basasa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma shugabannin yankin Tigray. Hasali ma dai, rikicin ya jawo katsalandan na sojojin kasashen waje daga Eritrea, lamarin da ya haifar da matsalar jin kai wanda ya raba miliyoyin mutane da muhalli kuma ya sanadiyar mutuwar dubun-dubatan mutane. Duk da cewa yarjejeniyar zaman lafiya ta taimaka wajen dakatar da mafi munin zubar da jini a ƙarshen 2022, amma ba ta warware rikice-rikicen siyasa da na yankuna da dama ba. Jetil Tronvol, mai bincike kan batutuwan zaman lafiya a cibiyar Oslo based, ya ce abubuwan da ke faruwa a yankin Tigray a yanzu na nuna cewa an mayar da hannun agogo baya.
4: I think the war has already started.
3: Yace a gani na tuni aka fara yaki dakarun Tigray sun kwace ikon filayen jiragen sama ba na Makele kadai ba har ma dai na Shire da Aksum a jiya kuma bisa ga bayanan da muka samu ana ci gaba da fafatawa a halin yanzu a garuruwan dake iyaka da yankin Afar da kuma kudu zuwa yankin Amhara kuma da alama akwai hadin gwiwa tsakanin wasu bangarori na Tigray da kuma kungiyoyin Afar da Fano duk suna da hannu a jerin har-harin hadin gwiwa tabbas akwai yiwuwar rage tashin hankali amma babu tabbas ko hakan zai faru a yanzu bangarorin biyu na gabatar da bayanai da suke cin karo da juna game da musabbabin farfado da rikicin NTPLF na Tigray na cewa dakarun su na mayar da martani ne ga abin da suka kira kaddamar da kisan kare dangi da gwamnatin Abiy Ahmed ta yi inda ta zargi Addis Ababa da kai har-hare ta sama da jiragen sama har ma dai da manyan bindigogi a cikin yan watannin nan sannan shugabannin na Tigray suka ce sun fara kai zuciya nesa bayan da abokan gaba suka fara tsokanar su kafin daga bisani su rama ukura aniyata sai dai a bangaren ta gwamnatin tarayyar Habasha ta bayyana abubuwan da ke faruwa a matsayin wani bangare na barazanar da take fuskanta daga kungiyoyin da ke dauke da makamai da ke adawa da Prime Minister Abiy Ahmed. Gerrit Kurz, masanin harkokin tsaro na Jamus daga cibiyar harkokin kasa da kasa da tsaro, ya danganta rikicin da babbar matsala ga Habasha.
5: From what we know, from what we heard, this really sounds like...
3: Yace ya bisa ga abin da muka sani da kuma abin da muka ji, wannan mummunan tashin hankali ne. Kasancewa kwace filayen jiragen sama tare da haɗin gwiwar wasu abokan ƙawance da maganganun da muke ji sun zarta abin da muka gani a cikin 'yan watannin da suka gabata. Sun daɗe suna fafatawa 'yan watannin nan, amma dai wannan wani mataki ne na shiga yaƙi. Rikicin yammacin Tigray na ci gaba da zama ƙarfin ƙafa ga Habasha, saboda har yanzu ba a warware batun dawowar dubun dubatan mutane da aka kora daga gidajensu ba. Sannan batun wakilcin siyasa na Tigray ko rabon mukamai a gwamnatin tarayya na ci gaba da haifar da takun saka.
1: Muhammad Awal Balaraba kenan da wannan rahoto. Idan makaleka a Najeriya kuwa, a yayin da zaɓe ke ƙara ƙaratowa a tarayyar Najeriya, masu siyasa a ƙasar na daɗa karkata ga kamun ƙafar Amurka domin cimma burinsu. Sama da dalan Amurka miliyan 11 ne da ɓangarorin siyasar suka zuba ya zuwa yanzu a ƙoƙarin kamun ƙafar mahukuntan ƙasar Amurka da ke da tasiri a batun zaɓen ƙasar. To sai dai kuma wannan tsarin da ya mika kusan makomar siyasar kasar ga birnin Washington dai ya jawo damuwa bisa 'yancin 'yan siyasar na yanke hukunci a shugabancin kasar. Daga Abuja, wakilinmu Ubala Musa na dauke da ƙarin bayani.
6: Manta Gyode, alga misali, ya tsara tsawon lokaci yana ta kokarin ballo aiki ga shugaban kasar Bola Tinubu a cikin tarihi na rayuwa da kila mazargin harkar kwaya kasar ta Amurka. Ayin kuma da kamfanin DCI din ya shala shekara kusan guda cikin neman wanki Abuja, bisa zargin ƙare Kristin da ke barazana ga makoma ta gwamnatin Bola Tinubu. Sama da dalar Amurka miliyan 11 ne dai, ɓangarorin guda biyu suka ɓadda wajen haya na kamfanin kama ƙafar da tabbatar da tasirinsu cikin bayyanar siyasar tarayyar Najeriya a halin yanzu. Adadi mafi yawa cikin tarihin kama ƙafar, sannan kuma alamu na karkatar fagen siyasar tarayyar Najeriya ya zuwa na ƙarƙashin na ikon gwamnatin Amurka. Adamu Garba dai yana bin diddigi cikin harkar zaben tarayyar Najeriya.
7: Jama'a su suke zabe a Najeriya. Idan jama'a suka zabi shugabansu, komai yayi daidai, wannan shugaban shi zai iya zama shugaba. Amma idan kasan Amerika ta ce bata amince ba, yakan iya kawo wannan shugaba matsala a harkokin shi na kasan waje. Tsarin kundin mulkin da muke tafiya an shimfida ta ne gaba daya kan tsarin Amerika. Wannan shine matsala da yasa kaga kowa yana bibiya suna tirire a cikin gwamnatin Amerika saboda su samu aminta.
6: Can cikin gidan tarihi da kamfanin na bin kafa sun tasiri a kokarin karɓe mulkin ɗan lema a zaben tarayyar Najeriya na shekara ta 2015. Kamfanin busan Mastala da AKPD masar da jam'iyyar APC ta ɗauka a ƙarshen tasirin shugaba Tinubu dai sun taka rawa wajen ɗauka tankalin na gwamnatin ta Amurka a ƙarshe na Obama da ta sa kafa ta take burin shugaba gwamnatin ɗora bisa mulki na ƙasar. Kuma kowanne ne kuma kokari na bada kariya ga na kwanci a tunanin da Usman Isaku daga nazarin ayyuka na kamfana na bin kafar na zama na kan gaba wajen maida hankali na masu mulkin tarayyar Najeriya ga bin kafar mahukuntan na Washington.
8: Takarkari musamman na adawa suna ganin kaman idan ba su shigo da Amurka cikin zancen ba, ta zo ta dan nuna kaman dodorido haka, ko ka ci zaben ma ba za a bar maka ka ci zaben ba. Wannan shine babban dalilin da yasa kake ganin 'yan siyasa Muhammadu Buhari Allah jikansa suka yi amfani da shi a lokacin nan, because Jonathan yana nuna karfin mulki cewar babu wanda ya sai ka da shi. To yanzu ma abin da Atiku yake yi kenan. Tinubu yana nuna cewar kaman shine Najeriya a yanayin lafazin mutanen da suke aiki da shi, ko an zabe shi haka ko ba zabe shi ba, sai ya dawo.
6: Taimakon gidan Turawa ko kuma so na zuciya mai daɗi, koma ya zuwa ina ƙoƙari na bin ƙafar yake iya kaiwa. Sannan a hankali dai ana kallon karkata daga imanin sakamakon rumfar zaɓe zuwa ofisoshin mulki da ke ƙasar ta Amurka a cikin fage na siyasar tarayyar Najeriya. Farfesa Sadiq Abade ƙwararre cikin batu na siyasar.
9: In dai kana da karɓuwa a ƙasa, a dawonka ba a dawon kai ba ne da son zuci, ba a cikin hankali ka ce sai ka je ƙetaren ƙasa samun da zai zo ya maka bin ƙafa don ka samu biyan buƙatanka. Kamar yadda jam'iyyar da take mulki a Najeriya ta yanzu ta gaza gane bakin zare miliyan 11 da adala da suka kashe a Amerika ɗin nan, ba abin da zai tsinana wa Najeriya. Duk duniya ko ma Amerika inda suka ɓadda kuɗin nan, masu bin ƙafa suna bi ne ba don kawai don talaka ya samu mafita ba, a'a suna ana bi ne kawai don a ci zaɓe.
6: Ƙasa da watanni guda huɗu ya zuwa babban zaɓen, har yanzu dai babu alamun tasirin rawa ta kamfana na bin ƙafar ga sauyin tunani na mahukuntan da Washington. Gwamnatin Trump da jami'anta dai na ci gaba da karatun kallo a guguwa ta siyasa da ke kaɗawa a cikin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Masu sauraron mu, idan kuna an karin rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a Birnin Bonn. Kuna da damar bibiyar mu a koda yaushe a wato kafar sada zumunta shafukan mu na DW Hausa. Kafin mu dora ga wannan
0: DW ra'ayin malamai.
3: A talatar wannan mako mai karewa aka bude babban taron zauren majalisar dinkin duniya karo na 81 a Amurka, wanda ya zo a daidai lokacin da duniya ke fama da rikice-rikice iri-iri da suka addabi jama'a. Kama daga yakin Ukraine da Russia zuwa na gabas ta tsakiya da ya kamari tsakanin Amurka da Iran, har ma da na 'yan tawayen Houthi na Yemen da Saudi Arabia. Shin ko shugabannin duniya da ke halartar wannan taro za su iya sulhunta juna don samun wanzar da zaman lafiya? Wani kalubale yake jiran sabon sakatare janar mai zuwa kasancewar a watan Disamban bana, wa'adin Antonio Guterres ke karewa. Wai me yasa duniya ta mance da yakin basasar Sudan da na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ma sauran matsalolin Afirka? Amsoshin waɗannan tambayoyi na cikin shirin da zai zo muku a ranakun Asabar da Lahadi.
1: Madalla, gwamnatin Niger da kamfanin Atomic Eagle na ƙasar Australia sun ci wata sabuwar yarjejeniyar aikin haƙo ma'adinan uranium a yankin Maduela na arewacin ƙasar. A shekarar 2024 ne gwamnatin mulkin sojin Niger ta karɓe lasisin aikin kamfanin na Maduela daga hannun kamfanin Govix na ƙasar Canada domin maido da shi hannun ƙasa. Ga rahoton da wakilinmu Gazala Abdul Tasawa ya aiko mana.
10: A shekara ta 2020

0: sauran yankuna don haka zuwan Fulani da ke tserewa daga tarayyar Najeriya zuwa wannan yanki na iya ƙara matsin lamba kan albarkatun da ke da su idan ba a dauki matakan da suka dace ba haka na iya haifar da ƙarin ƙarancin albarkatu wanda daga bisani zai iya jefa yankin cikin wani babban rikicin jinƙai
1: not taking a little to humanitarian crisis
0: Yanzu hankalin hukumomin yankin ya karkata ne da yadda za a samar wa waɗannan 'yan Najeriya mafaka abinci da sauran muhimman bututun rayuwa yayin da hukumomin kamar ke kokarin kula da waɗannan 'yan gudun hijira makomar su kuma za ta dogara ne da yadda za a shawo kan rikicin da ya tilasta musu barin gidajen su a arewacin Najeriya Zakari Sadu DW sashin Hausa daga Douala Kamaru
2: To kafin mu shiga fagen shirye-shiryen mu za mu dan shakata da wannan

0: To, a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa na duniya mai yayi.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Ba daidai ba ne ba a ga bangaren shari'a yana kokarin murkushi ko kuma taimakawa wajen murkushi ƴan adawa.
3: A wannan mako a cikin shirinku na siyasa, demokuraɗiyya da al'amuran da suka shafi kare haƙƙin bil'adama, za mu yi waiwaye adon tafiya kan gwagwarmayar ƴan adawa ko hamayya a ƙasashen nahiyar Afirka. Kama daga kudanci, gabashi, yammaci kai har zuwa kusurwa Afirka da arewaci. Duk dai zancen guda ne, a ba mu a huta. Masu sauraro, barkamu da warhaka, sunana Musa Tijjani Ahmad. A cikin shirinku na wannan mako da ke mayar da hankali kan siyasa da demokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin bil'adama, za mu yi waiwaye a kan gwagwarmayar jam'iyyun adawa a ƙasashen Afirka, da kuma yadda wasu daga cikinsu ke ƙarewa a gidajen yari, saboda fafutukar da suke yi ta neman adalci, daidaito, kare haƙƙin bil'adama da kuma bunƙasa demokuraɗiyya.

0: duniya mai. Kafin kasashen Afrika da dama su sami yancin kai a shekarun 1960, ‘yan adawa sun fi mayar da hankali ne kan kalubalantar tsarin haraji da jangali da Turawan mulkin mallaka suka kafa. Daga baya kuma jagororin kishin ƙasa irin su Kwame Nkrumah na Ghana da Jomo Kenyatta na Kenya sun jagoranci fafutukar neman yancin kai. Sai kuma wani rukuni na uku da ya taso bayan samun yancin kai musamman tsakanin shekarun 1960 zuwa 1980 lokacin da sojoji suka yi wa gwamnatocin farar hula juyin mulki tare da kafa tsarin mulkin kama karya. To amma me yasa ake ganin gwagwarmayar 'yan adawa a yau ta yi rauni idan aka kwatanta da magabatan farko? Me yasa wasu jam'iyyun adawa ke kasa haɗa kai wajen kalubalantar masu mulki? Masanin siyasa da harkokin diplomasiya Bash M. Bash ya ce tsoro da fargabar sakamakon adawa da gwamnati na daga cikin manyan abubuwan da ke hana 'yan adawa taka muhimmiyar rawa a siyasar Afrika.
1: Wannan wata ɗabi'a ce wanda shugabannin Afrika suka gina ita. Saboda in kana shugaba kai kake da control na ikon duk wani nazami na ikon mulki, kai kake da jami'an tsaro, kai kake da kuɗi, kai kake da dukkan wata dabara ta murƙiya. Da haka kai ma ɗan adawa idan kana yi za dai kai suna, amma galibi mu a nan cikin Abuja yana da wahala daga gwamnati mai ci an kauda ta ɓangaren adawa ya hausi ne, idan kawai idan akwai yanayin yadda al'ummar ƙasa suka gaji da salon gwamnati mai ci a lokacin da people's power ta aiki, to a lokacin ne za ta da an yi wa gwamnati damar salon da za a juye ta ko kuma za a kauɗe ta da kamar da amfani da ƙura.
2: Kuna mutu moja hii Kenya ametunyanyasa sana.
0: Tarihin gwagwarmayar 'yan adawa a Afrika ba zai kammala ba tare da ambaton marigayi Morgan Tsvangirai na Zimbabwe ba, duk da doguwar fafutuka da ya yi bai samu damar zama shugaban ƙasa ba kafin rasuwarsa. Tsvangirai ya sha ɗauri sai ka ce huhun goro, lamarin da ya jawo hankalin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a sassa daban-daban na duniya. Barista Umar Usman Ɗanbaito, lauya mai zaman kansa a tarayyar Najeriya, ya ce wasu gwamnatocin Afirka na amfani da tsarin shari'a a matsayin wata hanya ta musgunawa 'yan adawa.
3: Akwai masu sharhi da kuma masu lura da al'amura da suke tunanin cewa wani sa'in za ka ga ɗan adawa idan aka kama shi sai a sanya mar sharɗa na beli ko makamancin haka wanda zai wahalar da shi wajen cika wannan sharaɗin. To saboda haka a ce kotu za ta kakaba mai wani sharaɗi da zai cika wanda kuma sharaɗin ba zai iya ciwa a wajensa ba, to duk irin waɗannan za ka ga yana daga cikin dalilan da al'umma suke zargin cewa ana amfani da kotuna wajen murƙushe 'yan adawa.
0: Wasu fitattun 'yan rajin demokuraɗiyya da suka fuskanci tsarewa ko gurfanarwa sun haɗar da Tundu Lissu na Tanzania, Kizza Besigye na Uganda, Riek Machar na Sudan ta Kudu da kuma Brian Mundabile na ƙasar Zambia. Sai dai mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta Kadema a Tanzania, John Makamu, ya ce ba za su ja da baya ba a gwagwarmayarsu ta neman a saki jagoransu Tundu Lissu tare da ci gaba da kalubalantar jam'iyya mai mulki ta chama Pinduzi.
4: Huu uamuzi umesikitisha.
0: Ya ce wannan hukunci abin takaici ne, amma lokaci ne mai mahimmanci a tarihin gwagwarmayarmu. A shekaru masu zuwa mutane za su waiwayi wannan al'amari, su karanta tarihi kuma su tantance rawar da kowa ya taka. Daga ƙarshe tarihi ne zai sanya kowa a wurin da ya dace da shi.
4: Na historia ta tuweka mahali tunapostahili.
0: A ƙasashen yammaci da tsakiyar Afrika ma 'yan adawa na ci gaba da fuskantar matsin lamba da barazana. Daga cikinsu akwai Isa Ciro Mabakari da Maurice Kamtu na Kamaru, Sokse Masara na Chadi, har zuwa Julius Malema na Afrika ta Kudu. To ina mafita? Shin akwai hanyar da za ta samar da daidaito tsakanin gwamnati da 'yan adawa domin ci gaban demokuraɗiyya? Ga Bash M. Bash da ƙarin bayani.
1: Yadda za ka yi ka fito da blueprint ɗinka, manhajar ka wadda za ka ke gamsa da masu jefa ƙuri'a cewa ita ba gwamnati mai ci ta kasa, a kuma baje dukkan wasu hujjoji da alƙawura da ita gwamnati mai mulki ta yi a baya kafin ta samu nasarar kanta. rance ta a doren gaza ka tambayi masu jefa kuri'a alkawari kaza da alkawari kaza an cika muku alkawarin in ba cika muku alkawarin ba kai sai kai alkawarin cewa ba ka mandate ɗin a ba ka dama za ka kawo sauyi in kuma har an cika musu alkawarin nan ai su ne sun zai kalan kansu ai shi cika alkawari baya kula da ɗan siyasa in dai ka ce ka yi ɗin to a gani a ƙasa ka ce ka samu da mutane ruwan sha a gani a ƙasa ka ce ka samu da hanyoyi a gani a ƙasa ka ce ka inganta fannin tsaro a gani a ƙasa.

0: To amma baya ga gwagwarmaya mai da tabbatar da demokradiya wani nauyi ne ya rataya a wuyan yan adawa haka kuma menene matsayin kafafan yada labarai waɗanda ake kira ginshiki na hudu na tsarin demokradiya wajen kare muradin jama'a da tabbatar da adalci shugaban kungiyar yan jaridu ta Najeriya Comrade Alhassan Yaya ya ce yan jarida na da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa an ba wa kowane bangare dama ba tare da nuna san rai ko bangaranci ba
1: a tabbas kafafun yada labaru na Afirka suna ba da gudummawa sosai ga yan adawa ko kuma masu kokarin fafutukan su ga cewa sun kafa gwamnati a kasashe daban-daban na Afirka idan ka duba za ka cewa daga misali zuwa kasar Kenya zuwa Kamaru zuwa Niger zuwa Ghana kai har ma Najeriya zuwa kasar Afirka ta Kudu za ka cewa kafafun yada labaru sun taimaka ga wurin bawa jam'iyyun adawa dama wala Allah su samu nasara wala Allah kuma su yi tagomashi dangane da siyasa ko wani akamancin haka so kafafun yada labaru suna da dama kuma suna ba da gudummawar su sosai
0: rikice-rikicen cikin gida rashin amincewa da juna da kuma karancin haɗin kai na daga cikin manyan matsalolin da suke janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin jam'iyyun adawa a wasu kasashen Afirka a takaice dai duk da irin kalubalen da 'yan adawa ke fuskanta a fadin nahiyar Afirka masana na ganin cewa karfafa haɗin kai mutunta doka da kuma samar da yanayin siyasa mai adalci zai taimaka wajen bunƙasa demokradiya da kare haƙƙin bil'adama da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan mako ni ne Musa Tijjani Ahmad nagode da kasancewarku tare da mu sai wani lokaci a huta lafiya

0: Yanzu kuma zan hada ku da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da shirin taba kalashi.
1: DW taba kalashi.
2: Batun mayar da sadaki bayan mutuwa aure a jamhuriyar Nijeriya ya janyo zazzafan muhawara tsakanin al'umma musamman ma na garin Gaya a jihar Dosu. Bayan zargin maza da amfani da wannan dama wajen musguna matan su. Ta hanyar abin da matan ke cewa auren ɗanɗano ne kawai. Ku biyo mu don jin yadda batun yake. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Bisa tsarin rayuwa da kuma al'ada akan kulla aure da zarar fahimtar juna ta tabbata tsakanin masoya biyu. Domin zama mata da miji wanda fatansa shine mutuka raba wato takalmin kaza. To amma a baya-bayan nan batun rabuwar aure ya zama maudu'in tattaunawar yau da kullun a garin Gaya na jamhuriyar Nijar. Sanadiyar biyan dukiyar aure ko sadaki da maza ke tururuwar karɓa daga hannun matansu don datse igiyar auren. Lamarin da ya yamtsa hazo har ma ake faɗi tashin neman sanin gaskiyar hakikanin abin da ke faruwa. Ga ma wata mata da irin wannan ibtila'i na sakin aure ya shafa bayan ta biya kuɗi lakadan wadda kuma muka sake sunanta.
3: Na maida mishi kuɗin armanshi saboda na neme shi ya sake ni, yace sai na biya shi kuɗin armanshi. Tunda dai ba yanzu wasu maza suna wulakanta macen don ta maida musu kuɗin armansu. Kamar in sun gaji da ita sai su sauya mata. Ka sauya mutum dole ko kana neman saki. In mutum ya nemi saki sai su ce hawai a biya su kuɗin su.
2: To ko ina masu fafutukar kare haƙƙin mata a daidai lokacin da wannan al'amari ke faruwa? Tambayar kenan da muke neman samun amsa daga bakin Malama Sharifa Gaya, wadda ta yi shuhura a wannan ɓangare kasance wata jagora a gamayyar ƙungiyoyin kare mata a garin.
4: Armasake da ake nan gari ta armace ko ta aihuwa biyar ran da za arman nan zai rabuwa, namiji ya ce ma mace sai ta biya mai kudin armi kudin sadaki. Ni na kamar mai da kai baya ne ma mace da ka armeta ka kawo ta gida har ta aihu ran da za ku rabu ka ce ta biya, ni za ta biya maka. Yaran nan da ta aihu ya za ka yi? Kana maida ta yanda ka dauko ta gidansu? Shi nake son tambaya in shi. In an tayi wajen shari'a saboda yaya ba a jayayya, in dai uba yake sai an biya mai kudin sadaki kawai gaban malamai da kowa a sake mai yara sunan uba ba komi. Yawan na sake ka kai da namiji ka san abin da zai hita gabacin ka, ke kuma mace ki san zaman da zaki zama da mijinki na ladabi da biyayya.
2: A duk lokaci irin wannan na kalubalen rayuwa mata kan yi kokarin tallafar juna, tunda an ce ciwon kyamace na kyamace ne. Wannan ne dalilin da ya sa 'yar gwagwarmaya kuma ƙwararriya a fannin zamantakewar iyali Malama Hauwa ta ce hakika tana da abin faɗi akan wannan sha'ani.
5: Allah mutum sarki yana cewa falan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, ba za ku yin adalci ba tsakanin matanku ko da kun yi kwaɗayin yin haka, ba za ku yi adalci ba 100%. Amma kuma sai Allah ya ce to fala tamilu kullal maila, kar ku karkata iyaka dukkan karkata, ka karkace gaba ɗaya ka koma wancan kote, ka tsani wagga dan dai kana son ta gusa ta maido maka kuɗin ka ko kuma kawai dan dai baka son ta. Fatazaruha kal mu'allaqa, kar ka barta kamar abinda an karata yi. Yanzu abinda baka da bukata karata yi shi ai baka koma wajen shi. Saboda haka maza su ji tsoron Allah, mata su wato tsoron Allah. Wallahi ku sani arme ibada ne, kuma mata nan da kun ka dauko amana ce tsakanin ku da su. Allah zai tambaye ku ka rabo mace da uwayenta da ubanninta da danginta da kowa da kowa, ka kawo ta gidanka ka aje, kuma sannan ka musguna mata kai da kanka ka san bata cancanci musgunawa ba.

0: wai shin ta yaya ma wannan al'amari ke faruwa har ake kaiwa ga cimma matsaya? Wannan ta sanya shirin ya garzaya masarautar garin Gaya, tunda masu rike da sarautun gargajiya su ne iyayen al'ummar ƙasa, inda kakakin masarautar Haruna Hanci ya warware kan gaskiyar lamari don magance illolin mazajanci ma zaune.
1: Limami yakan zakuwa sai ya fadi abin da Allah yake a yi idan mutuwan aure ya zo, kamar a lokacin da ita macen ita ce take ba ta son mijinta, sarki zai yi kokari ya yi ta ba ta hankuri idan macen take ta saya ka ta nasa take ba ta son mijin nan. Ko ɗano ne macen ta haifa ma wannan mijin, dole tana biya kuɗin auren wannan mijin domin shi ma ya tayya samu wanda take son shi. Dan yana yi wakila mijin nan bai da kuɗin aure, kamar haka ne addini ya hodi. Haka nan ne limami ga hodi sai a yi haka nan a aikata wannan. To, amma fa mata da yawa ba su kallon wannan fanni ta addini. To, amma maza su kiyaye wani abu. Kar su ji kamar addini yake a biya su kuɗin aure idan macen ta kiya. Su yi ta gallaza ma mata bisa kan ba su son matan. Su yi ta samani cewa idan suka zo masarauta ko suka tafi gidan alkali za a ce a biya su. A'a, akwai gallazawa wanda in kada ma mace ita a cikin gida. Idan an yi ma sarki wannan bayani, an yi bincike, an tabbata, sarki zai iya tura ku gidan alkali. Idan kuka tafi justice, aka yi bincike justice, an gano cewa kai dai baka ci da matan ga, kuma kana gallaza mata sosai, to zuzu yana da hanya a ba macen nan takardar rabuwan aure, ba ma sai ka so ba, cikin dolenka ko sisi kuma ba ta biyanka, ko dala guda ba ta biyanka, tunda kai ne baka da gaskiya.
0: Kowace ƙasa a duniya na da irin nata tanadin doka kan duk wani sha'ani da ya shafi tafiyar da rayuwar al'ummarta. Haka tsarin yake ga jamhuriyar Niger, wadda ta samar da rabe-raben dokokin aure, in ji masanin shari'a Dr. Atona Maiwa.
2: A tsarin dokoki na Niger, aure yana da siffa biyu. Akwai aure wanda ake yi bisa aƙidar Turawa a gaban magashin gari a ƙarƙashin doka wadda Turawa suka kawo muna. Wannan auren a cikin sa babu sadaki, kuma ƴan rabuwa ta kasance tsakanin ma'auratan bisa dalilin ɗai yayi ma ɗai laihi ne, kuma akwai hukunci bisa ga inci na ma'aurata wadda za a zartar ma mai laihi. Akwai kuma aure namu na al'ada, ko da a ce al'adar maguzanci ce, ko kuma aure da ake yi bisa ga aƙidar musulunci. To, wannan auren akwai sadaki a ciki, kuma a lokacin rabuwar shi alƙali yana diba shi gani wanne ne daga cikin ma'auratan ke da haƙƙin sadaki. In rabuwa ce wadda shi miji ya yi bisa ga niyyar kansa, to babu wani biyan sadaki a kan matarsa. In ko kuma rabuwa ce wadda aka yi bisa ga mata ta kira miji a gidan alƙali, to alƙali za a diba ya gani wannan ƙudurin nata na rabuwa. In akwai dalilai waɗanda ke tabbatar da mijinta yana saɓa ma tsarin zamantakewar aure, alƙali za a raba auren kuma ya bar mata sadaki. In kuma saɓanin haka, alƙali za a zartar da hukuncin rabuwa kuma ya mata umarni da maida sadaki. Sai dai akan sadakin da za a maidawa akwai saɓani tsakanin alƙalai. Akwai alƙalai waɗanda ke kawo hujja bisa ga wata doka ta tura milkin mallaka wadda ta ƙayyade sadaki a jika 15, kuma ta yi tanadin hukunci ga waɗanda suka amshi hiyar da haka nan domin su umarci macen ta maida jika 15 a madadin sadaki. Akwai kuma waɗanda suka kawo hujja bisa ga ƙayyade sadaki wanda a lokacin mulkinsa marigayi General Sani Kunce ya yi a jika 50, sai su umarci mace da ta mayar da jika 50. Akwai kuma wani ɓangare bisa ga shari'a addinin musulunci domin su umarci macen da ta mayar ma mijin da wata diya wadda ke iya tallafa mishi domin ki sake aure.
0: Masu iya magana da yakan ce duk abin da hakuri bai bayar ba zai yi wuya ka san sai bayar. Kuma harshe ma da hakuri ana sabawa sannan a ci gaba da zama tunda kaddara ta hada. Kukan kuciya aka ce jawabi. To karshen shirin kenan a madadin kowa da kowa musamman ma wakilin mu ta garin Gaya Ramatu Isa Wanki. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake fatan za a ci gaba da hakuri da juna a daidai lokacin da ake zamantakewa. Na bar ku lafiya sai wani jikon waye da kare zubar da tsamiyar kura.
3: Da kuma shirin wasiƙun masu sauraro.
4: DW wasiƙun masu sauraro.
5: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum tare da ni Zainab Bilyamina Abdullahi da zan gabatar.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka tanadar muku za a ji cewa a Najeriya babbar kotun tarayya da ke Gombe ta soke zaben Professor Isa Ali Fantami a matsayin dan takarar gwamna a jihar karkashin jam'iyyar PDP. Samun malaman addini da hannu dumu-dumu a ayyukan cin hanci da rashawa ya zama babban abin damuwa ga hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa dukiyar ƙasa ta'annaci a Najeriya. A Nijar gwamnati ta fito da sabon mataki kan yadda ake jigilar tsabar kuɗaɗe daga wani wuri zuwa wani wuri a cikin ƙasar don ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Wannan nema jigon rahotannin namu na wannan yammaci. Amma yanzu za mu fara ne da labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufa'i.
0: DW labaran duniya.
2: Trump ya yaba da kyakkyawar abota da ke tsakaninsa da Xi Jinping bayan fara taronsu. Afirka na neman kujerun dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Najeriya da Amurka sun amince da ƙara zuba hannun jari a ɓangaren ma'adinai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da abin da ya kira kyakkyawar abota wadda ya kulla da shugaban China Xi Jinping yayin da Xi ya fara ziyarar aiki a fadar White House. A farkon ganawar tasu, Trump ya fi mayar da hankali kan dadewar dangantakarsu duk da batutuwa masu sarƙaƙiya da ke tsakaninsu, musamman harkokin kasuwanci da tattalin arziki. A wani bangare kuma, sakataren makamashin Amurka Chris Wright ya ce gwamnati na neman masu fitar da diesel su rage fitar da man zuwa ƙasashen waje domin ƙara yawan diesel a cikin Amurka da rage farashinsa. Haka kuma, wadda Trump ya zaɓa domin jagoranta hukumar abinci da magunguna ta Amurka, Heidi Overton, ta ce alluran rigakafin da hukumar ta amince da su suna da aminci kuma suna aiki yadda ya kamata. Hukumar tsaron intanet ta Amurka kuwa ta fitar da rahoto kan barazanar da ka iya shafar tsarin zaɓe yayin da ake shirin gudanar da zaɓen tsakiyar ra'ayin ƙasar. Wani mutum a Poland ya rasa rayuwarsa yayin da wasu hudu suka samu munanan raunuka a wani hari da aka kai da wuka a wani gidan zuhudu na Benedictine a cewar 'yan sanda. An daba wa mutane biyar wuka ciki har da limaman coci uku da wata mata guda ɗaya. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kai asibiti ya mutu yayin da wasu biyu ke cikin mawuyacin hali. 'Yan sanda sun ce wanda ake zargin ɗan Ukraine ne mai shekaru 31 kuma ya shiga Poland daga ƙasar Jamus cikin dare. An ce ya kutsa cikin gidan ne da safe ya sa wuka sannan ya kai hari ga mutane a cocin. Har yanzu ba a bayyana dalilin harin nasa ba. Gidan zuhudin na taimakawa 'yan gudun hijira ne daga Ukraine wanda suka tsere daga yakin da Rasha ke yi. Kada dai ku sha'afa, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Ƙasashen Afirka na ƙara matsalamba domin ba su damar shiga matakin yanke manyan shawarwari a Majalisar Ɗinkin Duniya, ba wai su kasance 'yan kallo kawai ba. Shugabannin ƙasashen nahiyar da ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniyar na neman garan bawul ga kwamitin tsaro, ciki har da bawa Afirka kujerun dindindin. Kwamitin mai mambobi 15 na da ƙasashe 5 masu kujerun dindindin da ikon ƙin amincewa da ƙudurori, yayin da Afirka ke da kujeru 3 na wucin gadi. Shugabannin Afirka na cewa rashin wakilcin nahiyar ya kamata na jefa ayar tambaya kan adalci da amincewar majalisar. Tarayya Afirka ta dade tana neman a kulla wato akalla kujeru 2 na dindindin. Shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya ce garan bawul din zai taimaka wajen dawo da amincewa da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma tabbatar da cewa tana iya tunkarar matsalolin duniya na yanzu. Najeriya da Amurka sun cimma yarjejeniyar zurfafa zuba hannun jarin Amurka a ɓangaren haƙar ma'adinan ƙasar. Ma'aikatar ma'adinan ta Najeriya ta ce an rattaba hannu kan yarjejeniyar a birnin New York a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ministan ma'adinan na Najeriya Dele Alake da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Christopher Landau su ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar wadda ta shafi albarkatun ma'adinan Najeriya da aka kiyasta darajarsu ta kai dala biliyan 700. Najeriya na da tarin ma'adanan lithium da zinare da kuza da duwatsu masu daraja da kuma tama. Minista Alake ya ce Najeriya ba za ta ci gaba da fitar da ma'adanai da ba a sarrafa ba. Tana son ƙara tace su a cikin gida, samar da ayyukan yi da kuma baiwa kamfanonin Najeriya ƙarin damarmaki. Amurka kuma na neman inganta hanyoyin samun muhimman ma'adanai, musamman lithium, a wani yunkuri na rage dogaro da China. Ghana, wadda ke jagorantar yunkurin neman diya kan cinikin bayi na tekun Atlantika da ya dauki kusan shekaru 400, ta ce goyon bayan yunkurin na karuwa daga kasashen yamma. Ministan harkokin wajen Ghana, Samuel Okudzeto Abalakwa, ya ce matakin farko shine mayar da kayayyakin tarihi da aka kwace daga Afrika. Ya ce daga baya za a iya neman afuwar hukumomi, sassauta basussuka da kuma biyan diya ta tsabar kuɗi. A watan Maris ne Majalisar Dinkin Duniya ta amince cewa cinikin bayi na tekun Atlantika na daga cikin manyan laifukan kan bil'adama. Ablakwa ya ce kasashen Turai da dama, ciki har da Faransa da Jamus, sun nuna shirin hada kai da Ghana tare da mayar da kayayyakin tarihi. Kimanin 'yan Afrika miliyan 12.5 ne aka bautar da su tare da kai su kasashen Amurka tsakanin karni na 16 da na 19. Cinikin ya samar da dimbin arziki tare da haifar da illolin tattalin arziki da zamantakewa da har yanzu ake ganin tasirin sa. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: Khadija Ahmad Rufa'i kenan da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To a gaba akwai rahoto kan yadda shugaban Ghana ya buƙaci masu ruwa da tsaki su tsara taswirar ƙasa na musamman kan yaƙi da yaɗa labaran ƙanzon kurege ko kalaman ɓatanci da cin zarafi ta yanar gizo. A Habasha kuma masu gwagwarmaya da makamai a yankin Tigray na ƙasar sun sha alwashin ganin bayan gwamnatin ƙasar. Sannan a gaba za ku ji shirin matasa da na mata, kana muna dakon ra'ayoyinku. Amma yanzu za mu fara ne da siyasar Najeriya. Babban kotun tarayya da ke Gombe ta soke zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP da ya samar da Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar a zaben 2027. Kotun ta kuma umarci jam'iyyar ta PDP da ta gudanar da sabon zaben fidda gwani domin zaɓar ɗan takararta na gwamnan jihar Gombe. Wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad ya aiko mana da rahoto.
3: Wannan shari'a dai ta samo asali ne daga ƙarar da wasu daga cikin masu takarar neman gwamnan jihar Gombe a ƙarƙashin tutar PDP, wato Kamisu Ahmad Mai Lantarki da Usman Aliyu Gari da Audu Hammasale suka shigar daban-daban suna ƙalubalantar sai hancin zaben fidda gwani da aka gudanar ranar 26 ga watan Mayu shekara ta 2026, wanda ya fitar da Farfesa Isa Ali Fantami a matsayin ɗan takarar. Masu ƙarar sun yi zargin cewa an samu wasu kurakurai a tsarin zaben, ciki har da batun cancantar Farfesa Isa Ali Fantami na shiga takarar. Bisa wannan ne mai shari'a Amina Aliyu Muhammad, wacce ta jagoranci shari'ar, ta bayar da wannan umarni na rushe zaben da aka yi wa Farfesa Isa Ali Fantami, tare da bada umarni ga jam'iyyar PDP a jihar ta sake sabon zaben fidda gwani. Dukkanin ɓangarorin sun yi murna da wannan hukunci. Adrian Amadi shine lawyer mai kare Usman Aliyu Gari.
4: We are actually pleased first with the eruditeness of the judge.
3: Yace mun gamsu da wannan shari'a, musamman yadda alƙalan suka jajirce wajen yaƙi da zalunci. Abu guda da zamu ce bai mana dadi ba a hukuncin shine yadda aka baiwa Fantami damar shiga zaben fidda gwanin da za a sake. Wannan ba shine abinda muka roki kotun ta yi ba, amma babu damuwa, don kuwa ba zai yiwu ka samu komai da kake bukata ba.
4: You can't get it all.
3: Shima Ibrahim At-Tahir, wanda ya jagoranci lauyoyi da ke kare Farfesa Isa Ali Fantami, ya ce sun gamsu da hukuncin kuma ya musu dadi. Ko me yasa hakan?
5: Mafi muhimmancin abubuwan da suka bukata ba su samu ba. Babban abin da suke so to shine cewa shi wanda muke wakilta, Professor Isa Ali Ibrahim Fantami, a ce shi har yanzu yana jam'iyyar APC. Kotu ta ki amincewa da wannan. Na biyu shine suna so a ce bai shiga cikin jam'iyyar PDP ba. Kotu ta ki amincewa da wannan. Na uku suna so da a ce shi baya cikin masu neman a tsayar da su takara a jam'iyyar PDP. Kotu ta kiyarda da wannan.
6: Kun gamsu da wannan?
5: Mun gamsu sosai.
3: Ana ta bangaren jam'iyyar PDP ta ce ta karbi wannan hukunci da hannu bibbiyu kamar yadda shugaban jam'iyyar na jihar Gombe, Manjo General Audu Kalaye Kwaskebe mai ritaya ya bayyana.
7: We are better for return God for you.
3: Yace ya mana dadi, muna godiya ga Allah. Babu wata damuwa abinda ya shafi jam'iyya ne, kuma za mu duba mu yi abinda ya dace, saboda haka babu wani abin tashin hankali a ciki.
7: There's no cause for alarm.
3: Masana da masharhanta harkokin siyasa kamar Farfesa Babe Usule na ganin akwai sauran batu dangane da wannan shari'a.
8: Misali dan takarar jam'iyyar PDP Farfesa Isa Ali Fantami zai iya daukar kara har zuwa kotun koli, wanda wata ila ta yiwu a nan da aka ce an rushe, wata ila an je kotun a sake dawo da zaben a ce kuma yayi ba ma sai an sake wani ba. Da mahanga na biyu kuma shine ta iya yiwa kilan ya dauka kara a cigaba da zartar da hukuncin da wannan kotu yayi. Anan kuma aka ce za a sake dai har gobe. Gaskiya ba wanda yake da jama'ansa da wakilansa da kuma karfi a jam'iyyar zai dai sake samun wannan takara.
3: Samun hukuncin kotun na nufin jam'iyyar PDP za ta sake komawa tsarin fidda gwani a Gombe, yayin da batun takarar jam'iyyar gabanin zaben shekara ta 2027 ke cigaba da jan hankali. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.
1: Har yanzu dai muna Najeriya ne, inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta nuna damuwa tare da jan hankali akan yadda ake samun malaman addini na Musulunci da Kiristoci da hannu dumu-dumu a aikata cin hanci da rashawa. Mecece illar samun wannan rukuni na al'umma wato a wannan mummunan hali na cin hanci da rashawa? Wakilinmu dake Abuja, Waisu Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
9: Mai dokar bacci ne dai aka same shi ya buge da gengede har ma da munshari, inda ake samun karuwan malaman addinai a Najeriya da ke dumu-dumu a cikin harkar cin hanci da rashawa. Mai hukunsu kasance kan gaba wajen yakar wannan mummunar ɗabi'a, shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC Ola Olukoyede, da ya kai ga bara da ma ɗaga batun. Ya ce ba sani fa ba sabo ga duk wanda ya aikata ba daidai ba, koda kuwa shugaban addini ne.
10: I have my case files full of these titles.
9: Yace ina da ƙararraki na zargin cin hanci da rashawa da shugabannin addinai suka aikata, wasu an yanke musu hukunci. Pastoci ne, limamai, sheik da ma Reverend Father, duka akwai su. Don haka wannan lamari ne da ya kamata mu yi tunane a kansa don canzawa. Kada ku ji an ce man pasto. Idan kana jin kai pasto ne, ka aikata laifi na cin hanci da rashawa, to zan zama makinka, ni ba abokinka bane.
10: I will be your enemy, I won't be your friend.
9: Tun kungiyoyin da ke yaki da cin hanci da rashawa ke bayyana munin kaiwa ga wannan mataki a cikin kasar. Dr. Umar Yakubu shine shugaban cibiyar yaki da cin hanci da rashawa da kawar da rufa-rufa ta Najeriya.
11: Akwai hukumomi guda biyu wanda in suka karye to bara al'umma za ta karye gabaki daya, wato malaman mu kuma da sarakunan mu. So idan wayannan biyu aka samu akasi cewa ba sa yin abin da ya kamata, to gaskiya al'umma ta shiga rudani. So dole ne a san yadda za a yi a cire wannan mutane biyu kan harkan siyasa da su gwamnati da sauransu, saboda idan suka shiga wayannan fannin ne inne ake samun wannan matsalolin da kaga ake samu. Kaga yanzu ma ana samun wai malamai ne kaga sun fito karara cikin suke ma campaign ga wayansu ƴan siyasa ko ƴan gwamnati, to gaskiya ba daidai bane. So dole ne a canza wannan abu.
9: Ci da ceto ko kuwa addini wani babban al'amari ne, musamman in aka tsince shi a tsakanin waɗanda ke fakewa da addinin su aikata cin hanci da rashawa. Tuni shugaban hukumar EFCC ya kai ga bayyana buƙatar a sake duba batu na tubewa duk wani shugaban addini da aka samu da laifi na cin hanci da rashawa, irin na pasto, sheik, imam ko ko Reverend Father. Amma ga masharhanci a kan yanayin bani Adama Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya bayyana abin da ya kamata a fahimta kafin ɗaukan wannan mataki.
12: In za a yake su bar cin hanci da rashawa a yake su. Amma wannan abin da ake ba su lamba ce wanda ana nunawa cewa sun cancanta, a ba su wannan lamba na nuna ko alama na nunawa cewa su gwanaye ne, kuma su yi karatu sun cancanta a basu. Saboda aka cancanta daban, abinda suke aikatawa daban. So abinda zamu yaka shi ne aikace-aikacen nasu wanda ya saba abinda addini ya karantar ko kuma a tsarin ƙasa na Najeriya ta kunsa.
9: Tunda farko dai mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sa'ad Abubakar da shugaban kungiyar Kristocin kasar Archbishop Daniel Oko sun buƙaci shugabannin addinan su daina koyewa waɗanda ke cin hanci da rashawa da sunan addini. Domin doka za ta yi halinta na nuna ba sani ba sabo. Wai Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Yanzu kuma sai batun hada-hadar kuɗi a Niger a matsayin jigon rahotanninmu na wannan yammaci. A yayin da Niger ke ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci da kuma toshe hanyoyin da ake iya amfani da su wajen samar da kuɗaɗen ayyukan ta'addancin, gwamnatin ƙasar ta ɗauki wani sabon mataki kan safarar tsaban kuɗi. Sabon matakin dai ya ƙunshi ƙara sa ido da bincike kan yadda ake jigilar tsabar kuɗaɗe daga wani wuri zuwa wani wuri a cikin ƙasar, tare da buƙatar masu ruwa da tsaki a harkokin kuɗi da su tabbatar da bin ƙa'idoji da doka ta tana. Da wakilinmu Salisu Kaka daga Maradi yana ɗauke da ƙarin bayani.
6: Gwamnatin Niger ta ƙara ƙarfafa matakan sa ido da kuma kula da safarar kuɗaɗen tsabar kuɗi da nufin yaƙi da hanyoyin da ake iya amfani da su wajen tallafawa ayyukan ta'addanci da kuma hada-hadar kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba. A cikin wata sanarwa ce dai da gwamnatin ta fitar bisa sabon tsarin, duka safarar ko kuma jigilar kuɗi da ya wuce iyakar da dokokin banki suka tanada, dole ne a sanar da hukumomin da abin ya shafa. Yahaya Ari, masanin tattalin arziki ne, ya bayyana ma DW yadda yake kallon wannan mataki da kuma tasirin shi.
13: Gwamnati ba ya hana bane abinda wanga kudurin ke nufi. Abinda gwamnati ke so a san kuɗin da za su shigowa ya za su shigowa ta wace hanya, kuɗin za su hita ta wace hanya za su hita, nawa ne daga ina suke, wurin wa za su, ta wurin ta wace hanya, wani aiki za a yi da su, wani amfani da za a yi da su. Yannan kuma dan kal kuɗin da ake zarga-zarga da su ko a hitar da su ko a shigo da su ko a yawo da su a cikin ƙasa, kar su wuce adadi mizanin da dokar banki ta tsaida ka wabbe sai awo. Don me gwamnati ya ɗauki wanga matakai? Don a hana zarga-zarga kuɗi, unhwani da kuɗi, yawon da kuɗin da ba su cikin ka'ida. Ba a ɗaukai ba don a hana zarga-zarga kuɗi tsarkakaki.
6: Wannan sabon mataki dai ya zo daidai lokacin da hukumomin tsaro ke ƙara mai da hankali kan hanyoyin da ake amfani da su wurin samar da kuɗaɗen ayyukan ta'addanci da sauran hada-hadar kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba. Abdu Danneto, ɗan ƙungiyar farar fula ta Kodaye.
14: Tabbat suna ba 'yan ta'adda kuɗi. 'Yan ta'adda nan da suke ba kuɗi don su yaƙe mu. Kenan yanzu har daga cikin mu ana iya samu wanda za su sayi manhaji sai ɗauki kuɗi su tahi da su bisa hanya a tare su a ce an ƙwace, kuma su ne za su rugowa da gudu su ba da labari ai 'yan ta'adda sun tare mu sun ƙwace kuɗi, su kuma dama shiri ne aka yi suka tai su kai musu shi.
6: Masu harkar canjin kuɗi da hada-hadar kuɗaɗe na daga cikin waɗanda wannan sabon tsarin zai iya shafa kai tsaye. Alhaji Husaini, shugaban ƙungiyar masu canjin kuɗi ta jihar Maradi, ya yi tsokaci yana mai cewa
15: ba mutane za mu fuskanci matsaloli a cikin kasuwanmu, saboda muddin kai kana yin aikin ka tsakaninka da Allah kuma kana kusanta yin gaskiya. In ya zama cewa kai kana yin kasuwa tsakani da Allah, wani kuma yana yawo da kuɗi miyagu, to ta wannan hanyar ita gwamnati za ta gane cewa wane ne ɗan kasuwa, wane ne mugun mutum da ke yawo da miyagun kuɗaɗe. Abin da muke so gwamnati ta yi mu ƙarin bayani akan wannan doka, ina ne za a tahiya a je a yi declaration musamman mu 'yan canji.
16: Wasu na fargaba ka 'yan sandar da za a ba wannan nauyin su yi amfani da nauyin da aka ba su dinga cin huska ko wuce gona da iri, wacce shawara kuke bada?
15: To shawara da nake badawa su ji tsoron Allah, su da aka ba wannan aiki. Aiki ne wanda aka ba su na ƙasa, kuma aiki ne wanda aka ce su yi ma kowa adalci.
6: To ala kulli hali dai wannan sabon tsarin da gwamnatin Niger ta ɗauka zai iya kawo daidaito ko akasin haka kan safarar manyan kuɗaɗen tsabar kuɗi a cikin ƙasar. Sai dai har yanzu gwamnatin bata bayyana adadin kuɗaɗen da ya zama dole a sanar da hukuma kafin jigilar su ba. Salisu Kaka, DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger.
1: Kwata wannan sabon mataki kan safarar tsaban kuɗaɗe zai rage tasirin ta'addanci a Niger ɗin. Daga nan birnin Bon na tuntuɓi mai sharhi kan al'amuran tsaro da siyasa a yankin Sahel, Malam Abdulrahman Alkasim, don jin ra'ayinsa.
17: Yin wannan matakan dama akwai su ga duniya, kuma idan wasu abubuwa suka faru irin haka ana karfafa su kamar irin abubuwan da suka faru a America bayan September 11 aka hana zarga-zargar kuɗi haka tsaba a hannu aka ɗauki matakai to kuma idan akwai matakai da kudurori da ke da kwai na yankin Afirka ta yamma ko cikin EMEA ko cikin ECOWAS yanzu kuma wani sabon kudiri ne wanda kasar ta ɗauka ganin abubuwan da suke gudana na zarga-zargar kuɗi da hannu wanda kuma ya tilasta ma duk wani wanda zai ɗauki kuɗi ko wani kuɗi da za a aikowa daga wani wuri zuwa wani wuri sai an sanar da hukumomi wanda suke kula da wannan ɓangaren cewa ga kuɗi na kaza ne za su zo daga wuri kaza zuwa kaza kuma a samu takardun da suka dace saboda wannan shi zai ba da damar zarga-zarga kuɗin kuma wannan abin yana taimakawa so da dama wajen kiyaye wa wajen halatta kuɗin haram ko kuma tsabtace kuɗi masu dauda.
1: A baya an katse zirga-zirga da samar da hanyoyin man fetur da wasu abubuwa domin karya lagwan su 'yan ta'adda. An ga

0: Ina tasirin hukumar da aka kafa domin yaki da kudaden haram, wato hukumar ta Jabi ta ECOWAS?
1: Tana nan aikin ga kuma kasashen suna aiki tare ita, kuma banda haka nan kowace kasa a cikin ta akwai hukuma ta cikin gida da ke kula da haka. Kuma an gani baya-bayan nan ma a jamhuriyar Niger an sabanta ma'aikata na cikin wannan hukuma wanda an dauko daga bangaren shari'a, daga bangaren yan sanda, da bangaren kwararri bisa maganar zirga-zirgar kuɗi. Saboda dai wanda yana nuna wani abu ne wanda yana makasa ciwo, kuma ta san da yana daga cikin rawar da za ta taka na kawo kwanciyar hankali ko a cikin kasar ta ta kanta ko kuma sauran ma kasashe makwabta.
0: Ya kake ganin masu ruwa da tsaki a harkokin kuɗi za su tabbatar da cewa an bi ka'idodi da dokar da aka tanadar?
1: Banda magana ita kasa ko su kasashe, to su ma kasuwa da kuma sauran al'ummomi masu zarga-zarga da tafarar kuɗaɗe tsakanin wannan da waccan kasa ko daga wannan da wannan gari, sai sun amince, sai sun taka rawa. Saboda su da dama akwai alaƙa tsakanin wannan zarga-zargar kuɗaɗe masu dauɗa da ayyuka na ta'addanci, da ayyuka na kidnapping, da kuma ayyuka na saida miyagun kwayoyi. Su da dama wannan abubuwan suna iya haduwa a randa abawun guda, kuma wa'anda suke wahala su ne kasashe, su ne al'ummomin kasashe.
0: Malam Abdulrahman Alkasim mai sharhi ne kan al'amuran tsaro da siyasa a yankin Sahel. Ƙarshen jigon rahoton namu kenan. To idan muka leƙa ƙasar Ghana kuwa, shugaban ƙasar John Dramani Mahama ya buƙaci masu ruwa da tsaki da su shirya wani taro na tsara taswirar ƙasa na musamman kan yaƙi da yaɗa labaran ƙarya ko kuma kalaman ɓatanci da ma cin zarafi ta yanar gizo, da kuma yadda ya kamata a yi amfani da hanyoyin sadarwa na zamani na digital domin kiyaye ɗaukan alhaki a wani yunƙuri na ƙara tasirin kafafen sada zumunta wajen tsara ra'ayoyin jama'a. Daga Accra, Ghana, wakiliyarmu Jamila Ibrahim mai zango ta aiko mana da rahoto.
2: Masu rubutun yanar gizo bloggers, masu kirkirar abubuwan cikin yanar gizo da masu tasiri a kafafen sada zumunta ko in sauran masu amfani da kafafen sada zumunta yanzu suna da dimbin masu sauraro da kuma tasiri sosai, amma ba lalle ne su kasance ƙarƙashin ka'idojin aikin jarida da hanyoyin ɗaukar alhakin da ake amfani da su ga kafafen yaɗa labarai na gargajiya ba. Wannan ne yasa aka yi kira da a samar da wata taswirar ƙasa ta musamman wadda za ta daidaita tsakanin buƙatar magance abubuwan wanda ke cutarwa kafafen yanar gizo da kuma kare 'yancin faɗar albarkacin baki. Kuma ko taya ne ƙungiyar 'yan jarida a Ghana GJA za ta tabbatar da cewa yaƙi da kalaman ƙiyayya ko ɓatanci a kafafen sadarwa bai zamo turbar da 'yan siyasa za su bi su yi amfani da ita wajen tsoratar da 'yan jarida ko kuma daƙile rahotannin da ke sukar gwamnati ba? Albert Kwabnadunfo, shugaban GJA, ya ce: "Mun da kafa daren wajen kare haƙƙin 'yan jarida na tattarawa, sarrafawa da kuma yaɗa bayanai domin amfanin jama'a ba tare da tsoro, barazana ko katsalandan da bai dace ba. Dole ne ku inganta aikin jaridan da ke tabbatar da sahihanci, adalci, ɗabi'ar aikin jaridan da kuma mutunta haƙƙoƙi da mutuncin kowane mutum." Na ji ta bakin Abdullahi Ishaq Farakan, wani jigo a jam'iyyar NDC mai mulki a Ghana, wanda ya alkinta matsalar ga rashin tarbiyya.
3: "Yau matasa rashin kunya ne ni zance. A ra'ayina masu wannan maganganu ko masu zagi manya saboda siyasan nan rashin kunya ne, ba kaman ya zama da norm of the day bane. Kuma advice na zamu ba manya na adawa da kuma masu mulki ko da zace yan siyasa ne, shine idan wani yaro yayi rashin kunya ga wani babba, ko da ba kungiyan kai ke ba, ya ci manyan nan su yi mai shi hukunci."
2: Sai dai kuma ga masu rajin kare haƙƙin bil'adama, Yunus Salahuddin Wakbanjo dan rajin kare haƙƙin bil'adaman ne wanda ya tsokaci kan kirayen, yana mai cewa:
4: "Akwai dama gwamnati ya haje sari wanda yake da sa ido musamman duk wanda yake ya bijire mu wani sashi na doka wanda ke da alaka da wannan sari na yada labarai ta hanyar kafofin sada zumunta, wani abu da yake anya a ci shi tare ko a bari a kama shi yanda yake bai bari ya zama karatu ga sauran. Wani abu da yake da muhimmanci musamman yanzu zance ya zo ne ana shiga cikin fanni na addini, kuma yawanci in ka ga shi tashi cikin sashi da dama lamari addini ne, to duka ya kamata gwamnati hankalin shi yana wurin nan saboda ayya a samu wannan zaman lafiya da kuma irin cigaban da ake bukata na zamantakewa."
2: Duk da haka dai babbar damuwar ita ce

0: Da tasirin kafafen sada zumunta ke ƙara yin tasiri akan tattaunawar jama'a kuma kan hakan Alhaji Papa Angola wani mai tasirin fada aji a kafofin yada labarai da sadarwar yayi tsokaci ne
1: ka gano ciwo samun magani shi bai makauya kan haka ina kira wanda ya ci zarafin ka kan social media ka kai shi mahukunta da adokan kasa ya nuna cewa discretion judge nan zai ya hukuntar da shi tu rana daya da yake gaban judge nan har shekara uku in ana yin haka sauki ya zo
0: Nasarar masu ruwa da tsaki za su duba yadda dokokin Ghana da tasirin gudanarwa da hukumomin da ake da su a yanzu suka wadatar. Jamila Ibrahim Mai Sango, DW Hausa, Accra, Ghana.
2: Daga Accra za mu leƙa ƙasar Habasha inda masu gwagwarmaya da makamai a yankin Tigray na ƙasar suka sha alwashin ganin bayan gwamnatin ƙasar su a fafatawar da suke yi a yankunan Amhara da Afar da ke makwabtaka da su. Wannan fada da ke shirin rikidewa zuwa ga yaƙi ya raunana yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a 2022 sakamakon sabon ƙawance da 'yan ƙungiyar TPLF suka ƙulla domin ƙalubalantar Prime Minister Abiy Ahmed. Muhammad Awal Balarabi na dauke da cikakken rahoto.
3: Shedu a garuruwan Abala da Erepti da ke kan iyaka da Tigray sun tabbatar da faruwar sabon fada a tsakanin masu gwagwarmaya na yankin da kuma sojojin tarayyar Habasha. Suma dai cibiyoyin jin kai sun bayar da rahoton barkewar wannan rikici. Rahotanni na cewa NTPLF na Tigray sun kwace filayen jirgin saman yankin, amma babu wata majiya mai tushe da ta tabbatar da wannan labari. Sai dai kamfanin jirgin saman Ethiopia ya dakatar da zirga-zirgar jiragensa zuwa biranen Mekele, Shire da Aksum sakamakon tabarbarewar yanayin tsaro. Gwamnatin Habasha da masu gwagwarmaya da makamai na yankin Tigray sun zargi juna da zama kanwa uwar gami na sabon rikicin a daidai lokacin da ake samun karuwar tashin hankali a tsakanin kasar ta Habasha da makociyar ta Eritrea. Idan za a iya tunawa dai, a tsakanin shekara ta 2020 zuwa 2022 Habasha ta fuskanci yakin basasa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma shugabannin yankin Tigray. Hasali ma dai, rikicin ya jawo katsalandan na sojojin kasashen waje daga Eritrea, lamarin da ya haifar da matsalar jin kai wanda ya raba miliyoyin mutane da muhalli kuma ya sanadiyar mutuwar dubun dubatan mutane. Duk da cewa yarjejeniyar zaman lafiya ta taimaka wajen dakatar da mafi munin zubar da jini a ƙarshen 2022, amma ba ta warware rikice-rikicen siyasa da na yankuna da dama ba. Jetil Tronvol, mai bincike kan batutuwan zaman lafiya a cibiyar Oslo based, ya ce abubuwan da ke faruwa a yankin Tigray a yanzu na nuna cewa an mayar da hannun agogo baya. Ya ce a gani na tuni aka fara yaƙi. Dakarun Tigray sun kwace ikon filayen jiragen sama ba na Mekele kaɗai ba, har ma dai na Shire da Aksum a jiya. Kuma bisa ga bayanan da muka samu, ana ci gaba da fafatawa a halin yanzu a garuruwan da ke iyaka da yankin Afar da kuma kudu zuwa yankin Amhara. Kuma da alama akwai haɗin gwiwa tsakanin wasu ɓangarori na 'yan Tigray da kuma ƙungiyoyin Afar da Fano, duk suna da hannu a jerin hare-haren haɗin gwiwa. Tabbas akwai yiwuwar rage tashin hankali, amma babu tabbas ko hakan zai faru a yanzu. Ɓangarorin biyu na gabatar da bayanai da suke cin karo da juna game da musabbabin farfaɗo da rikicin. NTPLF na Tigray na cewa dakarun su na mayar da martani ne ga abin da suka kira kaddamar da kisan kare dangi da gwamnatin Abiy Ahmed ta yi, inda ta zargi Addis Ababa da kai hare-hare ta sama da jiragen sama, har ma dai da manyan bindigogi a cikin 'yan watannin nan. Sannan shugabannin na Tigray suka ce sun fara kai zuciya nesa bayan da abokan gaba suka fara tsokanar su kafin daga bisani su rama ukura a niyyata. Sai dai a ɓangarenta, gwamnatin tarayyar Habasha ta bayyana abubuwan da ke faruwa a matsayin wani ɓangare na barazanar da take fuskanta daga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da ke adawa da Prime Minister Abiy Ahmed. Gerrit Kurtz, masanin harkokin tsaro na Jamus daga cibiyar harkokin ƙasa da ƙasa da tsaro, ya danganta rikicin da babbar matsala ga Habasha. Ya ce bisa ga abin da muka sani da kuma abin da muka ji, wannan mummunan tashin hankali ne. Kasancewa kwace filayen jiragen sama tare da haɗin gwiwar wasu abokan ƙawance da maganganun da muke ji sun zarta abin da muka gani a cikin 'yan watannin da suka gabata. Sun dade suna fafatawa 'yan watannin nan, amma dai wannan wani mataki ne na shiga yaƙi. Rikicin yammacin Tigray na ci gaba da zama ƙarfin ƙafa ga Habasha, saboda har yanzu ba a warware batun dawowar dubun dubatan mutane da aka kora daga gidajensu ba. Sannan batun wakilcin siyasa na Tigray ko rabon mukamai a gwamnatin tarayya na ci gaba da haifar da takun saka.
2: Da wannan rahoto na Muhammad Awal Balarabe muka kawo ƙarshen rahotannin namu na wannan yammaci. Kafin mu je ga fagen shirye-shiryen mu ga wannan sakon.
4: DW Ra'ayin Malamai.
5: A talatar wannan mako mai karewa aka bude babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 a Amurka, wanda ya zo a daidai lokacin da duniya ke fama da rikice-rikice iri-iri da suka addabi jama'a. Kama daga yakin Ukraine da Rasha zuwa na Gabas ta Tsakiya da ya yi kamari tsakanin Amurka da Iran, har ma da na 'yan tawayen Houthi na Yemen da Saudi Arabia. Shin ko shugabannin duniya da ke halartar wannan taro za su iya sulhunta juna don samun wanzar da zaman lafiya? Wani kalubale yake jiran sabon sakatare janar mai zuwa kasancewar a watan Disamban bana wa'adin Antonio Guterres ke karewa? Wai me yasa duniya ta mance da yakin basasar Sudan da na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ma sauran matsalolin Afirka? Amsoshin waɗannan tambayoyi na cikin shirin da zai zo muku a ranakun Asabar da Lahadi.
2: To da fatan za ku kasance da mu a ƙarshen mako domin jin yanda wannan dambarwar siyasar duniyar zai kasance. Yanzu a fagen shirye-shiryenmu za mu fara ne da shirin matasa.
4: DW Dandalin Matasa.
6: Idan muka duba yadda muke da yawan al'umma da kuma yarurruka kala-kala a Najeriya, gaskiya ba ni da ra'ayi. Saboda ko a nan Kano idan muka duba zaka ga dole akwai Bayarabe, akwai Inyamuri, akwai Igala, akwai Bahaushe, akwai Bafulatani, akwai kaza, akwai Larabawa ma.
7: Babbar magana. A wannan makon a cikin shirin dandalin matasa za mu duba wani batu da ya shafi rayuwar yau da kullum ta al'umma, wato batun tufafi. Za mu duba dokokin da suka shafi sanya tufafi da kuma 'yancin kowane dan adam na sanya irin suturar da yake so ba tare da katsalandan ba. To amma shin me doka ta ce game da sanya sutura, ko kuwa mutum na da 'yancin yawo tambar ko tsirara-tsirara a bainar jama'a? Sunana Musa Tijjani Ahmad.

0: haƙƙin samun satira wacce ta dace ko kuma haƙƙin samun tufafi na daga cikin haƙƙoƙin bil'adama da dokoki da yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa suka amince da su. Wannan haƙƙi tare da haƙƙin samun abinci da matsuguni na daga cikin ginshiƙin samun rayuwa mai inganci da walwala kamar yadda sashe na 11 na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan haƙƙoƙin tattalin arziki zamantakewa da al'adu ya tanada. Sai dai dokokin da suka shafi sanya sutura sun bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Addini da al'ada ma na taka muhimmiyar rawa wajen tsara yadda ake kallon sutura. Binta Khalid, yar jarida ce kuma mai gabatar da shirye-shirye kan harkokin mata a Najeriya, ta ce akwai buƙatar a yi la'akari da al'adu da yanayin al'umma kafin a ƙaƙaba wa mutane irin suturar da ya kamata su sanya.
1: Kamar yadda ka tambaye ni a shigar Afghanistan da kuma yadda aka sa musu ido wani abu ne ko in ce ra'ayi nasu. Idan muka duba yadda muke da yawan al'umma da kuma yarurruka kala-kala a Najeriya, gaskiya ba ni da ra'ayi. To za ka ga idan aka ce za a mu sa kaya iri ɗaya ko in ce gwamnati za ta sa mana dokar sa kaya ta kafa doka, to wata taron fa ba zai yi ba, saboda kowa yana kallon al'adarsa da ɗabi'arsa. Saboda mu Hausawa kaga mun saba da atamfa, mace za ta daura zani, za kuma in tsohuwa ce kenan za ta sa a yi mata zani da alako da muke sa da suke sawa tsofaffi, mu kuma a matasa ko in ce daidai za ka ga mun yi doguwar riga, yan mata za su yi riga da skirt na atamfa, ba zai yi ka ga mace ta sa wando ta fito ba.
0: To bari mu duba wasu daga cikin dokoki da hukunce-hukuncen da suka shafi sanya tufafi a wasu ƙasashe. Dokar ƙasar Colombia bata haramta bayyana tsiraici a bainar jama'a kai tsaye ba, kuma bata halasta aikata hakan a hukumance ba. A don haka matsayin doka game da tsiraici a wuraren jama'a yana da ɗaruɗani a ƙasar Colombia. A ƙasar Faransa dokoki sun tanadi cewa wajibi ne a rufe al'aura, bayyana kirji ga mace ko namiji bai saba wa doka ba. Kazalika dokokin ƙasar sun haramta sanya burka. A dokokin ƙasar Saudiya kuwa ana buƙatar tufafi masu nuna kamala da ɗa'a, tare da kaucewa sanya kayan da ke ɗauke da hotuna, alamomi, rubuce-rubuce ko kalaman da suka saba wa ɗabi'u da kyawawan halaye na al'umma. Haka lamarin yake a dokokin ƙasashen Sudan da Qatar. Alal misali, a Sudan duk wanda ya saba dokokin sanya sutura zai fuskanci hukuncin bulala aƙalla 40. A Jamus babu takamamman dokan da ta ƙayyada irin tufafin da ya kamata mutane su sanya. Bayyana tsiraici wani halastaccen al'amari ne ga Jamusawa. Haka kuma kwanciya a bakin teku ko a cikin rairayi tumbur ba tare da tufafi ba laifi ba ne. Sai dai kuma wasu kotuna sun ɗauki yungudu ko hawa keke tsirara a wuraren jama'a a matsayin abin da zai iya tayar da hankalin mutane ko haddasa damuwa ga wasu.

0: Toshin ya kamata gwamnatocin kasashe su rika tsoma baki wajen kayyade irin tafafin da mutane za su sanya. Me yasa wasu mutane ke bijirewa dokokin sanya sutura? Dr. Haruna Sani Tanko, masanin halayyar dan Adam da zamantakewa a tarayyar Najeriya, yayi mana karin bayani dangane da wannan batu.
1: Wato shi sanya tufafi a wajen dan Adam, mu a ilimin halayyar dan Adam muna kallon sa, ba ma kallon sa a matsayin gafatsaraici kawai, muna kallon sa ne a matsayin wani yanayi da dan Adam yake ciki, ko na farin ciki, ko akasin haka, ko wani yanayi da yake so a kalle shi da wannan abu, ko isa, ko girmamawa, ko malinta, ko kuma ya zama cikin wani bangare na wasu mutane. Saboda haka rigar da kake sawa magana take da al'ummar da kake so kai mu'amala da su. Misali, mutum yana cikin farin ciki sai ka ganshi da farin kaya, mutum yana cikin bakin ciki zaka iya ganin shi da bakin kaya, to wanda kuma yake so a girmama shi sai ka ganshi da babbar riga, neman kima yake. Saboda haka ba ma kallar tufafi ko zaɓin tufafi a matsayin a rufe jiki kawai, a muna kallon sa a matsayin halayya ta dan Adam wanda yake nuna halinsa, ko yanayin da yake ciki, ko yadda yake so mutane su kalle shi.
0: A kasashen Afirka, ciki har da Najeriya, ana yawan samun takun saka tsakanin matasa da hukumomi kan batun sutura, musamman idan suturar ta shafi addini da al'adun yankin. A wasu lokuta, matasa masu shirya fina-finai, ‘yan wasan kwaikwayo da mawaka kan fuskanci kalubale dangane da irin shigar da suke yi. A Kano, alal misali, hukumar tace fina-finai da ɗabi'i ta sha dakatar da wasu ayyukan fina-finai saboda zargin saba ka'idojin da suka shafi sutura da ɗabi'a. Sai dai hukumar ta bayyana cewa ba ta da horumin tsara irin suturar da talakawa ke sanyawa a rayuwarsu ta yau da kullum. Ga abin da kakakin hukumar Abdullahi Sani Suleiman ke cewa.
2: Hukumar tace fina-finai ɗin ta jihar Kano ba ta da wani hurumi dangane da saka ido ko hukuntawa dangane da saka kayan al'umma na jihar Kano ba. Kamar yadda ita dokar hukumar ta ce, ta sa halima ta iya abubuwan da suka shafi aikin masu shirya fina-finai ne da kuma abin da ya shafi ɗabi'i, wato rubuce-rubuce. So duk wani abu wanda yake bayan wannan dangane da ma kamar abin da ya shafi al'amura na yau da kullum na al'ummar jihar Kano, gaskiya wannan abu bai danganci ba. Saboda haka shi saka kaya a hukumar tace fina-finai ba ta da wurin da za ta zo kan titi ko ta fito hanya don ta ganka da wata shiga da bata kamata ba, ta ce za ta kama ka ta hukunta ka da wannan abin a matsayin laifi.
0: To amma ra'ayoyi sun bambanta tsakanin matasa waɗanda irin waɗancan dokoki ke shafa kai tsaye. Ga ra'ayoyin wasu daga cikin matasan.
3: Gaskiya 100% ina kira da gwamnati da ta duba na tsanaki, ta yi jan hankali akan yawan suturar da al'umma suke sawa. Duba da kalubalen da yake faruwa, musamman a bukukuwan sallah da bukukuwa na cikin unguwa, zaka ga yanda mata suke saka suturu da za su nuna tsiraci, kazantaccen tsiraci.
4: Gaskiya ni bana goyon bayan a ce gwamnati ta sanya ido akan shiga da mutane zasa, saboda a Najeriya muna da kabilu kala-kala. Idan aka ce za a sanya ido akan dressing guda daya, to dole wani za a saba da addinin shi, musamman mu musulmai. Idan aka zo aka ce yau an daina saka hijabi ko wani abu, to kamar an shiga rayuwa ta musulunci ne. Sannan ita wannan gwamnati ba ita za ta rinka baka kayan ba. Idan ta takure ka, kai kuma baka da karfin irin kayan da zaka saka wanda gwamnatin ta bada dama a saka su, ya zaka yi da rayuwarka?
0: Ma sauraro, kamar yadda kuka ji, batun tufafi ya wuce abin da mutum zai sanya kawai. Yana da alaka da haƙƙin bil'adama, addini, al'ada, dokoki da kuma martaba al'umma. Shin ya kamata gwamnati ta ci gaba da sanya ido kan irin tufafin da mutane ke sanyawa, ko kuwa ya kamata a bar kowa ya zaɓi irin suturar da yake so matukar bai cutar da wani ba? Ni ne Musa Tijjani Ahmad, na gode da kasancewa tare da mu a cikin shirin dandalin matasa. Sai mun sake haduwa a wani shirin.
5: Yanzu kuma sai shirin mata.
6: DW Abu namu.
7: Masu sauraron mu, barkanku da hutawa. barkamu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Abu Namu magani a kwabe mu. Shiri mai duba batutuwan da sun kashafi mata da kananan yara. Sunana Ramtu Isa Wanki, kuma ni nake farin cikin shan akalan shirin na yau.

0: ma'adalla. A shekarun baya-baya dai iyaye mata da ma 'yan mata sun fito da wani tsari wanda ake cewa nyanya da harshen zabarmanci, wanda ke nufin uwar ɗaki, inda yarinya budurwa tun tana 'yar ƙarama sai a kama mata uwar ɗaki ko ta kama uwar ɗaki. Ita dai wannan uwar ɗaki ko kuma nyanya ita ce za ta kula da duk wani abun da ya shafi ɗiyar ɗakinta, kama daga yi mata kitso, kula ma da mu'amalarta da mutane ko kuma samari da dai sauransu. Madam Yuza Salamatu Karinta, ɗaya daga cikin waɗanda suka san wannan al'adar, ta yi mana ƙarin bayani a kansa.
1: Da dai da mu muka sani budurwa ita ga dukan nyanya, ga ka budurwa ka girma ka fara yin shekaru nonuwa sun fara ta kana yin nyanya uwar ɗaki kenan. Uwar ka na raye, uban ka na raye, za ka kama ta uwar ɗaki. In ma ga unguwar ku na, in ma wani wuri na, akwai cikin uwaye wanda ga birge ka, wanda hankalin shi ya kwanta gare ka, shine ka dukan nyanya. Kana zuwa gurinta kana gaida ta, in barka da sallah ya zo, in ka samu wani abu ka sayi goro ka kai mata, daga haka nan da ya kawara. Ita ko nyanya in dai ta kwaraita, in dai tana son ka sakani da Allah, ita ga zamanar da kai. Yanzu duniya iyata kin ga haka ne, kina girma ke da kanki, ki yi hankali ki samu abu ki aje. In sar mai ya miki wanga magana ki ce kaza, ke da kanki ki yi wayo, ita ga waye miki kai. Kina da hankali, me sai zan mutum hankalin shi bai bude ba, bai waye ba. To in ka samu nyanyar ka, tunda akwai abubuwa da yawa da kana iya gaya ma nyanyar ka, ka duke ta ne kamar abukiya mai tasohe ka da baka iya gaya ma uwar ka shi.
0: Tani Bote, ɗaya daga cikin matan da suka zama uwar ɗaki, ta yi mana bayani yadda wannan al'adan take farawa.
2: Kana aika mutum na, kana aika na, sai ki ce mu wanci ina so in kame ta uwa, sai wallahi alhamdulillah ta taho, to mai ni mai na son ta. To yanzu fa tun muna dan mata, in ka take suwa haka, in ka da wani talla, kana so goro ka ba bukci a hinta take mu wanci, tun kuna aika goro, sai sai maka kana mai kudi da mutuna, kana bashi kudi, kuna nan kuna nan kuna yanzu in sala ta kawo ka sallah haka ga ka sai mutum suka kai mi suka in kai suka tun ga azumi nan kai suka ri shi ko in sala ta zo mutuna mai kombile buyu ko uku, wanda adda hini shina yan ko kombile hudu, wanda bai da hini shi na yin kubbele bushi kai mutum ga sallah. In yar manya tashi sai a ta hada mata a ce wallahi wanki yake ta samu samari, ce to madalla. In yar manya tashi rasa lalle rajin ma anda ka lalle, kana zama gidan uwarka a samu ka lalle rasam di uwarka gidan wakin yayyanka, na zo ai kuma ai kuma taro ta yi kaya ta kawo kuma kayan ta ma ba a gama su da mutane, ake to to gani yayyan ka kayan yayya an kawo su an dauka an kai ma har yanzu ma ba a gama su da su da ban aka aje su. A ce ma an kare kayan unya ya tsaga sunan daban, a gura mu min ne a gura bi gura mu kowa shi gani.
0: A lokacin da dai yarinya da ta sami shi aure, za a huddawa uwar ɗakin ta wani kaso na musamman mai soka, ita ce za ta zama kirshin biki, kuma wannan mu'amalar ta kulluke na har ya zuwa lokacin da ita wannan yarinyar za ta samu haihuwa guda biyu ko ma fiye da haka, wani lokaci har ma ya zuwa lokacin da ita kankanta yarinyar za ta zama uwar ɗakin wata.
1: Da sai nyanya ta taka maka birki ta ce kaza akai ba haka kai ba haka aka komi na ɗakin ka, kana iya tara wurin nyanya, uwa bata sani ba, ya bata sani ba, uba bai sani ba, kaka bai sani ba, mu mun zama nyanyoyi da yawa tunda mu cikin lokacin mu ma muna dukan nyanya ma yara. Nyanya ma ba a son nyanya mai baki sai mai ruwa asiri, wadda ta zo wurin ka ko menene tai kana iya rihe mata asiri da ita uwan ma da kanta. In ta jiya tana ce ba haka nan bane, me kai in ta zo kana kwantar da hankalin mutum ka ce haka akai haka akai, hahira in sar mai ta ya mata, in ita ta buwaya ta gaya mai magana da ya kamata tana ce to har gobe ina baka amsa, sai ta zo wurin nyanya, nyanya nan ga gaya mata maganganu da zata sai ta gaya ma sar mai.
2: Sai ta girma sai ta zan budurwa ba ta zuwa wajen kowa tana da ita ga masgitso, sai ta samu arme sannan akai mata alarar ta, akai mata komi da komin ta, kuma ba ta biya ko lafa inda ta ba ta biya ta yi arme, sannan akai mata komi da komi ana ba ta zannuwa ana ba ta komi da komi ana ba ta har sai kuma samu ciki ta aihu, inda samu ciki ma kuma ba ta biya kudin kalmisa shi ko an kawo shi komi na sana ba a ba komi ba a ba shi ta waje komi na sana ana ma kara mata cikin shi.

0: To sai dai wannan alakar ta nyanya ta zama kamar wani bayin gishiri in ba kaman da. Kuma wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da sun kasa al'adar take fuskantar koma baya.
1: To ke san yanzu zamani da su yanzu ba dai ba. Kuna zama butun na kama ka butun na shi zai ce wanki na kai bata kamin wanki na kai bata kamin ba. To shi ne kisa abu ya kashi. Na saba gani inda an kai rago. Wallahi rago matattajiya take a kai mata ta layyar shi. Na saba gani shi. Wallahi ana kai shinkafa ba abin da ba kaiwa. Akwai zumunci ma an ka samu tunan kware fa. An ka samu tunan kware akwai zumunci gare shi. Haka na yana ke gani da hai zuwa gaba. To ba yanzu ba. Yanzu ya abin da kai mi in yi maka na. Yanzu kuma wanda bai iya kuma a ce ba kamun shi ban kamun wanda bai iyawa. Kenan haka nan sun kuna yin dari jikka nawa shikenan haka nan gahi zuwa. Amma yanzu sai ka ce kai ba kamun wanda abai sai wanda adda. Baku haka nan na ba.
0: Wannan al'adar dai ta taimaka sosai wajen sada zumunci tsakanin al'ummomin yankin ballar yara inda nan ne al'adar take da ƙarfi. To sai dai yanzu haka an samu koma baya saboda yadda wani lokaci akan samu cin amana walau gurin yarinya ko kuma gurin uwar ɗakin ta.
2: In kaya ka samu ka saye ka kai ka aje. In menene ka gani na ɗaki ka kai ka aje. In kuɗi sarmayi ya baka uwarka ma ba za ta san kuɗin nan ban yayyanka na sani. Da kenan wa magana da nake ba yanzu ba kana ba ta kuɗi tana kumshewa ta taita sa adashi na yanzu wa in ka zo ka tambaye ta tace suna nan aje ke ku kina mika wuya kaman rakumin da anka dora ma abun ga akala kina azababu kamar ki kina taya kina kombo kuɗi na nan ga taruwa sai da kika zo magana kuɗi tace miki wani kuɗi a tarige mi uwa tace ba ta sani ba mutanen da su amana gari su ba na yanzu ba uwar daki na da na yanzu ba guda ba duk wanda ga su yau kan ka dauki wani uwar daki ko wani menene tsaya dai ga uwarka uwarka ta in ta yi talaka uwarka ta in ta canye maka kuɗi uwarka ta in ta tayi waje ta hada kanta ta tona asiri wallahi yanzu babu uwar daki duk wanda yace zai kuma ya gwada ya gani ni da girma na da komi da komi na dauki uwar daki kuma an mini shi uwar dakin an mini shi yau da ina magana miji na yana jiya ya san tabbata haka nan na wallahi cewa tai o tana da diyata ayi arme balaguro na yi wa kan in zo ta cewa a armama miji na diyata sai da nazo nayi tankatar su to wannan ina batu yaran yanzu don Allah su kwantar da hankalin su ga uwayensu uwa ce in ba uwarka babu mai sonka a duniya.
0: To sai dai ganin muhimmancin zumuncin da ke cikin wannan al'adar ya sa wasu iyaye ke ba da shawarar ƙara farfado da shi har ma ya yadu ya zuwa sauran sassan ƙasar Niger.
1: To wallahi kai ba so ne kanzu uwayen diya a hada ina son uwayen diya su kama abin nan da ƙarfi tun da al'ada ta laika a yadda shi kama shi da ƙarfi tun da maza akwai shi tun da na taɓa ganin shi na wata mace su da sun kama. Wallahi ta armar da babu abin da bai kai mata ba sakallu ke babu abin da bai kai mata ba kuma 20 ya azama su fuskin kayan ina maza wallahi ita mace wallahi da ma an ga ce ma hambarkin su ba ku so na ba wallahi ba ku so na ba su dan suka yi suka kai mata sun suna wasa sai da zan gaskiya wallahi sai da zan gaskiya
0: to masu sauraron mu anan ne kuma ka kawo karshen shirin abu namu magani a kwabe mu a madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku Ramtu Isa wanke ke muku fatan alkhairi sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar Ubangiji.

0: To madalla masu sauraron mu yanzu lokaci ne da zamu karbi ra'ayoyin da kuka aika mana kan batutuwan da muka gabatar muku na wannan yammaci kuma ina tare da Abdullahi Mamma Ahmadu a cikin wato ɗakin studio. Mallam Abdullahi barka da
1: barka da aiki a jiyar Jana
0: barka da
1: yawa. To kafin mu je ga sakonnin masu sauraro babban shafin mu na dw.com/hausa/labarin da yake ta balbal da wuta shine Amurka ko tana da ta cewa a zaben Najeriya zai je a karanta don jin yadda wato ko don karanta halin da ake ciki saboda ana zargin 'yan siyasar Najeriya
0: suna zuwa kamun kafa ba.
1: Yawa suna ta rigirigin kowa yana so ya samu tabarruki. Ke san shugaba Donald Trump na da tabarruki da yake bayarwa.
0: Yake bayarwa. Ya Allah.
1: Idan kina so ya shafa kanki ke ma za ki samu albarka shi ke da ki kokari. To baya ga wannan labari Raija, akwai kuma wasu labarai kamar su wato Amurka za su zuba hannun jari a ɓangaren ma'adanai a Niger Afrika da matasa kan wato na Afrika na matsa ƙaimi ga Majalisar Ɗinkin Duniya wajen garan bawul ga kwamitin tsaro. To duk waɗannan labarai ne da za a iya karanta har ma da wasu fayafan bidiyo masu ƙayatarwa a shafin mu na dw.com/hausa. Ba mu da lokaci da yawa ko Raija.
0: Haka.
1: To bari mu je ga rahotannin da muka tayawa masu sauraro Zakari Ya'u Sajo Barade. Allah ya sa na faɗi sunan daidai cetar da Allah wa daidai yakin da ake gwabzawa tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin tsakiya ta Habasha 'yan tawayen Tigre. Wato shi ya yi Allah wa daidai da wannan abu. Sai Abdulrahman Malam Muntaka daga Zandiyar Jamhuriyar Nijeriya ce malaman addini kun ga takanku. Tunda kuka shiga kokarin gwamnati.
0: Kokarin cin hanci da rasha ba.
1: Yawwa, to da yake kin san hukumar EFCC ta ce malamai cin hanci yayi musu katutu a Najeriya. To akwai Sani Ashura Mai Goro yace BK, ina fatan dai BK din ko birnin Kebbi ne da sauransu watakila ko kuma Bakura, Allahu alam. Yace Sani birnin Kebbi ne, haka yace muna goyon bayan hukumar EFCC na binciken kokop da za ta yi wa malaman addini a kasar nan ta Najeriya. Akwai Badamasi Mamman Ahmadu Gazali yace Allah ya kawo wa kasashenmu na iOS da ma makwabtansu ci gaba baki daya. In karanta ko akwai?
0: Za ka iya karanto guda biyu haka.
1: Sai dai kawai mu yi bino tsaya in gani. Danan. To Yusuf Haruna Kariya Nijar ya ce to Allah ya sa sabbin dabarun yaƙi da ayyukan ta'addanci da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta Jamhuriyar Nijar ta bulo da su za kulliya za ta biya kuɗin sabulu. Shikenan?
0: Na ga za mu dakata ana mu koma ga Khadija Ahmad Rufai domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da abin da ya kira kyakkyawar abota da ya kulla da shugaban China Xi Jinping yayin da shi ya fara ziyarar aiki a fadar White House. A farkon ganawar tasu, Trump ya fi mayar da hankali kan dadewar dangantakarsu duk da batutuwa masu sarkakiya da ke tsakaninsu, musamman harkokin kasuwanci da tattalin arziki. A wani bangare kuma, sakataren makamashin Amurka Chris Wright ya ce gwamnati na nema masu fitar da diesel su rage fitar da man zuwa kasashen waje domin kara yawan diesel a cikin Amurka da ma rage farashinsa. Wani mutum a Poland ya rasa rayuwarsa yayin da wasu hudu suka samu munanan raunuka a wani hari da aka kai da wuka a wani gidan zuhudu na Benedictine a cewar 'yan sanda. An daba wa mutane biyar wuka ciki har da limamin coci uku da wata mata. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kai asibiti ya mutu yayin da wasu biyu ke cikin mawuyacin hali. Har yanzu ba a bayyana dalilin harin ba. Gidan zuhudun dai na taimakawa 'yan gudun hijira daga Ukraine da suka tsere daga yakin da Rasha ke yi. Kasashen Afirka na ƙara matsin lamba domin ba su damar shiga matakin yanke manyan shawarwari a Majalisar Ɗinkin Duniya, ba wai su kasance 'yan kallo kawai ba. Shugabannin kasashen nahiyar da ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na neman garan bawul ga kwamitin tsaro, ciki har da bawa Afirka kujerun dindindin. Kwamitin mai membobi 15 na da kasashe 5 masu kujerun dindindin da ikon kin amincewa da ƙudurori, yayin da Afirka ke da kujeru 3 na wucin gadi. Najeriya da Amurka sun cimma yarjejeniyar zurfafa zuba hannun jarin Amurka bangaren hakar ma'adinan kasar. Ma'aikatar ma'adinai ta Najeriya ta ce an rattaba hannu kan yarjejeniyar a birnin New York a zauren Majalisar Dinkin Duniya. Ministan ma'adinai na Najeriya Dele Alaki da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Christopher Landau ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar wadda ta shafi albarkatun ma'adinan Najeriya da aka kiyasta darajar su ta kai dala biliyan 700. To iyakacin abin da ya sauka kenan Rajana gare ki.
0: To masu sauraron mu iyakacin abin da muka tanadar muku kenan a wannan maraice na shirye-shiryen mu daga nan sashen Hausa na DW. A madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku Muhammad Awal Balarabe sai kuma Khadija Ahmad Rufa'i da ta fassara ta karanto labaran duniya. Abdullahi Mama Ahmadu da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ni ce Rajana Munir Yahaya muke muku sallama ku kasance cikin koshin lafiya.
4: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.